ak seen bëgg jamm wa réew mi ñoom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dax wala ñu nek di woté ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga débuté néna mom salafiste la ñu ni ko réew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor réew mi mu dal di de masqué wu dal légui wax ni doto donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xaw ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré wa joju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñepp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man woté luma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rekay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li fi ak rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko atté ci l'islam malé ngi ni benn borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fi joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga ne di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ñofa indi révolution boba ñoko fi indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay sia lañ xamnañ lima wax si ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamni xam nga ni dangay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif lila taxa jog donte dangay fen bo fa joge diko kafara jit fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defal liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba dako moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane amna ko yalla dolli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day meme bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yi kat ci tumay aisha ji muna muni hasbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aïssa mi tuuma ji dalon ci kaw

أيها المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نأيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تري راديو خسيد اون لاين ديلو سن نينا نيوان سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو وارال di len ñaanal di sakku ci ñaan yalla di takrar di baamu ndokel go xamni mang koy ndokel al alam al islamiyya julit ñi rawatina ñi di ay sénégalais ak fuñ mëna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ديال لي نتي نوكيلات دينا بينو генي تي غامغي نوكيل لو خامني تي سونو خول لنجو تيبي خينا دا نانكو واخ بني جياخال ان شاء الله تعالى لول موتاخ صاح ني تان بن موضوع بكو واختاني خام نغي ني ديماس بو لا ويسو ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam lil alam ñariñal juddug Muhammad alayhi salatu wasalam lil insan fi dunya wal akhirah mo doon sun mawdu bele passé sun mawdu tay nak ñu bëgg ci jokk bëgg ab yonent bëgg yalla bëgg nitu yalla lan lay jariñ nit ki ndax lu war la wala sunna la wala budé sunna yi sunna wajiba la wala mahabbatullah wa mahabbat nabi alayhi salatu wa salam wal awliya bu la nexé nga yok ci wal ulama waram xam xam yi jëfé seen xam xam bëgg yalla fardul ayni la bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walim yalla yi bu yegul ci nek fardul ayni danaka man nga wax ni sunna wajiba la wax ñak bëgg walim yalla day waral nonu ko te boko nono yalla nonu la wal yas billah li tax bëgg ab yonante ali sallallahu alayhi wasallam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nek fardul ayni nek wajiba sun borom tabaarak wa ta'ala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la yaghfuru ra'im waxal ma sama jam ñi ni buñ bëgge am ci man mbeugël buñ bëgge man yalla ma bëgg leen buñ bëgge man yalla ma sopp leen duma yam ci bëgg leen dong waye duma yam ci sopp leen dong dama cey boole jéggal leen seeni bakkar yowmal xiyam duma leen top dara loolu buñ ko bëggee ci man yalla nañ la bëgg yow yant yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeggel ga du dëgg sa boone bëgg na yonent yalla muhammad waye topp yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax lég légui mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tuddé sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni néna la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni daj ja bopam nen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def ngay gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu takko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu nanga ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhadji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax ba man yuti ar rasul faqat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba mi soppon yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad daan solo non la seigne touba daan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bu nuppi top ko bu nuppi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yonent bi sallallahu alaihi wasallam gelemam dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bi mu yessé sallallahu alaihi wasallam war gelem gi mu nopi dakk gelem gi mu jog bi gelem gi ne beurep daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xabi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gelemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gelem yessoon mu yessal fofa daldi dakk gelem gi ni beurep daldi daw ronu garam gi mu rocc xabi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko waye abdullah li ngay def lan la mu ni lako muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad kon uppi ne dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xéssal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xéss rek soppo muhammad ah kay gi nga xamni xéss moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni ne nga ni la yalla bindé neexula te muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu fekké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ñu la muy ndax seytane waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp te xéssuñu dana leen digal ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad deñ ci ñom fa lay yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seenu yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñu lu melni kërri dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ak waxon yalla fa lay yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow gor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djok motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag munilen la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji dong mun dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ni ay domam dong mun dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngam da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wanasi ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nango ko te nit bu yalla nangul ngam rek baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagn na lolu sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagn na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bagn na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de umar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko nga xamni du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo mako nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxon yenenou sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alayhi wasallam ni ko Omar muna amone ko kon yalla nangogul sa ngam bala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wassalam comme Omar ko sincère la du wax lu ngeumul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu Omar fa innahu al'ana ay bi mana yow Omar sa ngam matagut sangam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngama ngi doga mat al an sangama ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sangama ngi doga mat motax bala sangama mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wa tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugël go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugël go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubbuhu furida wasalli da'ban ala man ubbuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mune ki nga xamni bëgg ko farata la wasalli da'ban ala man ubbuhu furida julil tassalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la wa ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halalata al-iman ñu ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiafka ngëm yalla bu don man te fess macci nga ko lolou la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkon ni ngëm yalla man te fess la muna muni macci nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngëm yalla musna ko koka musna neexitu ngëm yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex muna mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejgi wurusi bu la nexe nga fire ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasi albahrayn moy borom geejuk sariha way moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al-iman wal-ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni marakhsi ahmad bambani ko dahani ila mathi nabi hubbu satihi dahani ila mathi nabi hubbu satihi Seigne Touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambada di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ja rafet taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambada ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dim yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek da ko bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doon tan yalla gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ku dul jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté abou bakkar ak sayidina omar radiyallahu anhuma omar bima tuddon legi bima tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni ni seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou lako beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek da'ani ila madhi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du dara lu beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug min abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonenti beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonenti yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkonta ni muhammad doon won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abubakar nak meme bu yonent bu xam man muhammad nekul won yonenti beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam meme bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna khayru man yamsi ala qadam ko sen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko sen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddé ba ci foko seen muy rek jëba di sujootal yalla koka kum mëna doon muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khat sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fu ñeeku neekuma fa ni bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa fu yalla ak yonent neekul ahmadu neeku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yent yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima wara na bëgg soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima wara na bëgg ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ni ko ndax ci wax ko rek nga yam mune xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama beugel ci yalla muhammad farna ci man beug dom
bëggatuma doom far na ci man bëgg soxna far na ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yëne ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def nako mu nekk fi daaw motax mu tekki ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé mu na muni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu légui gëssé na ko yëntu yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskana li sanada محبتي المختار سيدنا حب المقام والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلا تشوف المنا يم كن بغي أنت الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا بأي والله نجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki demb rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibey nima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet tol mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defu ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima geumul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ni ko bu suba na nga wor nañu

ñu ni barab ba benn bu ko fa piniré wala mom ko fa tajé dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan néñu mu am fa ñetti fan kenn fekk ko fa jox ko ñam tayit jogu fa nak mang ci ndigal Seigne Touba rek néna ag na ci xif fo xamni ñing ko dégg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga déllu bu subhana nga wor mu défaat ko Seigne Touba défaat non néñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni Mam Cheikh Rahima Fall majj soob la mune ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibrahima Cheikh mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dundu dut lek mom day faatu rek waye dut lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li Mam Cheikh Rahima Fall mom nak ni Seigne Touba bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba masdi misal ci Mam Cheikh Rahima Fall daf ni Cheikh Rahima Fall de kérok bima fekke Mbacké Kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg maniko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk mu ni dama top tank mom duggu sa kër buma ko gisoon mu genn ma top ko waye tank bi gennul kër gi neñu Mam Cheikh Rahima Fall ni Seigne Touba man ki may sét ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi bamélam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu Seigne Touba ni ko lolu Cheikh Mohamed Bassir netti nako ci Minul Bayul Qadim mu ni ko Seigne Touba ni ko yow de kon mag yow ño bok xal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahima jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahima bama Cheikh Ibrahima bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax Cheikh Ibrahima bama mune way mayit faynako kat ndax Cheikh Ibrahima bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len Seigne Touba mi taxone ngeen may top banako neenu tax talib mi bako Seigne Touba mi taxone ngeen ni ma top banako neenu du tax mukk ay talib mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg waluy yalla yi dafa war ndax bo leen bëggé da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misalé ko noni bo leen bëggé da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jëlé nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim beugé ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala al mar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci abi hadith bo xamni abi musa moko netti mune sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim beugé ñom diw wala ay diw nim beugé diw yonent bi ni len al marhum mahamal ahaba kenn ku nek nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal xiyam fu ñu dugg fofu ngay dugg bu fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal xiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlu politique fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def la ko

حسيس علي. bu nopi nak fo toll rek yor sa téléphone di wote ci radio rek di xas kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone inter comme moko gënalon interpersonnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yagg harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len genn nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala x njaay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci deugar bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi deugarul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serign bu mat serign bu wutu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam rawofun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom day di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rawofun waye ra'imun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramuñ peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo ak mbiri ni mi xewé gone day yeb ba ci ndjom baxtanal garam du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne ndariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom no su leena top ci seenu bëgg dedet da leen di top ci li seen njariñ nek wala fñay neena ci bu reey rayna borom waye suur la bëggoon lolu magako mëna xam mag mo mëna xam ni ci bu reey mën na ray borom ba tax muy ci bu ndank mom lolu mako ko xam tiburey rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la bëggoon mag mi xam ni tiburey man na ray borom motax bu bokké goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil del tibul yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédét bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédét da bañ mu loru mag mi bu doon benn ci dong mu bayeeku gone gi waaye bañ mu loro nag dana tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko war a lekke sayidina muhammadun rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma rabbaha sidahwati tamma wa salati lghaima aati sayidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasullahu maqaman ma'mud lasi wabahat rabbana ma khalaqtaha sabbatan subhanaka faqina azaba nar ngeen bal ma dañ doon noddu kon mag mi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tubaab bi tuddé éducation. Tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu wax ni farata la. Njang ak yar ñoo bok nday ak bay. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumb mbollem xeti xam xam yep, mo eumb jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waral luy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ki jàng te yaru day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf ginnaaw bi ma aménacé suuf. Bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xet ci tirang yep mi ngi ma defal la ci bir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu bil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewé won ñuko nekk fi di sakassé, waro nak lako yalla digalon, juyo nak lako yalla santon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakassé suuf taxulon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yépp ba mbeddi nek mbeddi yu taru yu neex xol yo xamni day dundal beut. Way doom adam yalla dako indi ci kaw suuf pour mu défar souf, té souf munu ko défar lu ni da défar ki deké souf ba nopi muy dom adama ci bopam. Dom adama mom rek bu défarul du mëna défar souf, kon day défar ba nopi doga mëna défar environnement bi nga xamni moko wër muy biya bi. May lolo tax nak kon yar mën ta ñak.
1: lo tax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborer manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la عن المرء لا تسأل فسأل عن خرينه نون لك القرآن واخي موني نيكو ساير بي واخي نون لنكو القرآن مثاله برام تبارك وتعالى داني مثال تي القرآن ني يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان قليلا لقد أدلني عن سكري بعد سجاني وكان سيطان الإنسان خسولا شنو برام دفني مثال ني مو بس بينت بنيوي بخاريت دي ديكي ني دان اندو ديكي كين كو نيك ورا جاحاسو اك سو مروم ولا ني ورا داجي بس بينت با وما يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يعني بو كروغي دا nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi budé mu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy don sama xarit budé mu don tay atakhistu ma rasul sabila budé mu don tay yonent bi lay jël mu nekk sama référence budé mu don tay yonent bi moy nekk sama khutwa budé mu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mingni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mu ji respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine
0: laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isja'ani
1: an sikri ba'da isja'ani ganna bi nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isja'ani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak ob yenantam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi
0: batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhir am gatcha kana baytal li insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko wa kana shaytan insani khasula
1: kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi néna bo gisé moxuja wala ma demba ba paté bu laaj néna sétal ni muy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktokor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey sëriñ do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yonent neena ali sirab sallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonentini koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonentini bul and ak koku
0: wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg
1: ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga masamba ba masamba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek le saga sa ñiitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budun kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su u tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bum te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexel la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanam gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu mu rafit muy wati nu mbeur yi wati nu boy disco yi nga woko bam ñew ngani ko xolal diw ak diw mas nga leena gis ñu wat wat wi nu melni ñu dedet ngani ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference dal di koy jox lañ ci ndiko acca watul su ëllëgé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéreb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax té ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñëwé day wax ni so démé jox ko sa jigen té bu ko solati bo ñëwé ci mom tak ablam mom ci Abdou Khadir Mbacké néñ dalay wax ni tékkil nga tékki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yara ngok waye bu féké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day gude goor nga dedet bul tak jangal falle xek na ci tufli ci mu wut lamba legi mu wër maneko bul tak xale bu goor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as ak us ndiaro ñu takal koko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni leg xale bi laqku sey beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben duñu ben duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsata bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salih ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banéx banéxu lan banéxu adina xam nga niru yonent bi jikko niru yonent bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yek bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ moy kundong kundongi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa 10 nonu muy def di dukku dukki loolu lañu tuddé dukkat dukku dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu moy dukku dukki bu dawé songu nday ji wuñu ngi ko wat fa daw ñew songu bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukku dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanu lu 10 la joge ci gi kess dem ci ge kess nak koka lañ wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéeti téggine yoyu dang koy xamal xalé bi né ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggine yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggine yim amel bopam ak téggine yi nga amel sa borom ak téggine yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukku jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi nga ande ak sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy mën ta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolou wuté nak honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayni lu ci dama koy teunk rek ca gi nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam anam bu ko ko won lo bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek loro wara dok lu mu wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lix taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi di toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don te neexul nit ca lol lañuy and dedet wërtu demé nonu wërtu demé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggine yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokk na ci teggine moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggine yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokk na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakk ji di jaamu sa borom guddé becc ak bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga génné dem séti ko bu fekké ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga génné dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam né nga génné ihtikaf bi dem jaalé ji sa bayyi ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa baye faatu nga génné ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko defal ko soba delu ci continuer etikah xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab qissa yonnatu sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yanantu bi sallallahu alayhi wasallam yabal abubakar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati seede yi te moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sa baat adina ngay dekké ji salam mi biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wax la ilaha bu ko bëgg wax rek lam ñu dam sukurat ci metti ñu ñëw wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme yenenbi yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñëw awa yow sa dom ji lu dox sa digg ak mom muniko sama dom ji dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yanat niko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal dé yan ya man nak soko balut faaw liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawara ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawara ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw saangi taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay bal nako bal nako bam ne bal nako rek ñu deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ na ra yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigeen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigeen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy neena ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa legi lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkon ni education ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak reson jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu fekké ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum dégg rek fekké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legui nak boma ne waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy tindi ku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yoonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundi ku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam neeku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis ci joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ci kasso ba lu len fa yobbu te ku ci nekat boko waxe da nan bamuy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggone lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talib bobu bimu ñewé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koka dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow dé da melni buñ andone ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ne ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko lu ko yeggal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram da ko wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna a dedet tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof nday néna nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xalé bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xalé yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñek teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbolem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan test mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi bo ñuko waccé dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wu tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko te lolu hadis la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ni waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ni ko waaye sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduquer won moko sabab mu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ngir ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yada allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñatt jëfa ngi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak leer ak barke ak taxé ci bamélu waji ben tiwo waxani mom lo rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nek day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu te amon xam xam te daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serign daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca loolu lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég légui am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ja mu na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas nama telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu tire alquran yi jang du khaside yi du tire xam xam yi yep ma koy jindi ak alli way ma ko dan jind ci sama alali bop def ko mu nek li ñi tuddé waqfu bu la neex nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñi yëkke seen alal jox mako waaw kay mané ñi tamit kat lima bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni leg leg nit yokati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li feek ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni lako dong yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwo la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduquer dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal
0: al waladu salih
1: yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham buma yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct sera segante ma jot non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fasasa misal won na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd seddelé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinn ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñu tuddé sen bop ibadur rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombé ak sust sour bobu bay sam mo ayé ñu di ko defal señ sam mo ayé won ñu di ko defal bim ñew mu ni ma li bidala waxtu yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyoti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyoti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñinga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax ma abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman asuyuti moy netti de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bi mu noppé mu ni ma saway mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baysam sur bop may du baysam dong nak lañ koy defal nit yalla yi bari defal nañ ñen ko fi ñi dekk senegal ñi dekk yalla rek taxon ñu don ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ne al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la faye lu rafet ndax man yalla wuma lu ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen lu mala maya mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila al ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ci ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne uwe ci birsom ba lam mu jëf ñu taxañ dëndi bi wa khara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say doom yi nga baye adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtanu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mune way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak nit ñi ne ci wa nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yaakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teel la

nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajru asim tiyaba ju magang fi di la xaar tiyaba ju magang fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fexewon ba seen doom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kaw suuf bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyarahum de do ci deg khiyarahum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yefer mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy and la khiyarhum ñi nga xamni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lool day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko da aliman moy waju lewet waw waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tassé ko xamni ni da rir sanku bari pexé seigne touba néna bo len gawul tékkalé dana alko alagalé ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak leen bayi nañu yar seeni dom wa compte TikTok yak leen bari nañu yar seeni dom wa compte Facebook yak leen fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa TikTok kera bam collaborer ak wa Facebook kera bam collaborer ak wa YouTube muni boba la yaqku te fek defaron nga ko ba nopi de waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko seytane nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yero ko nak na la wër ni seytane nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñërut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wërtu seuf té bam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëk de li nga wara jëk def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ku xam yaay kan rek xam yalla ku xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook diko wax yow bul japp lolu yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu niwul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courir te fek yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddin ibn arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne nu ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidit yoy muy sidit gu ñul gi ak sidit gu wex gi muni mom seigne touba wala tu sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man seigne touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut andando muné moytul ma ñett ñi moytul ma leen sha shafa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus
nit ku dul jambu nit ku amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom aw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay deuk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni loy am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako loy am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yunus sallallahu alaihi wasallam neena won mang len di moy ndik lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla bi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmoni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sop mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yeureum añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek num porte quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bul and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bons seigne touba ni ku mel nonu bafa bul and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yanan sallallahu alaihi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddele ga noppi na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga noppi na ñu ni waaw muni lu ngeen di wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenter muné képp ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba néna grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad
ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter ba joge fa nemi ko sa diiné bo moytu sa diiné dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diiné disal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na la ko señ touba ni ku melni bu ko fréquenter mu buko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad wa o cheikh ahmed bamba lutax nga téréñu li muni fa khbaro bi annamal mar'u ala din qalilihi muni ndax borom xam xam yépp nenañ nit ki kuma andal dalay walé jikko borom xam xam yépp ko wax nit kuma andal walé jikko arabi lay ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax señ musa ka waxon ni walli day walle sang day sangé bo dé fréquenté walli bo mutul ak mu wall wilayam gi waye bo dé fréquenté sang bo mutul ak mu sang la ba nga sé wicc boy fréquenté walli légui mu wall wilayatum gi waye bo dé fréquenté ab sang lég mu sang la ko weddi nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain Rasul Ali salatu wa salam ko weddi laj ko mam cierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan jay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ko weddi laj lin ko weddi laj lin ko muni sa ñaari wajul la ngay def ñek jëme ci ñoom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar bi walidayka warfukh bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respect leen teet ngay and ak ñoom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranké won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranké nga ko bayé ñaari tumuranké gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokh bihi ma la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangen mun la yaay fo mëna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xé de dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dimatuma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wana an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci ëpp lepp nak moma nak responsabilité bi yëpp moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekké ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni
taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam ñu génné ci internat yi sëriñ daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax dootu leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax dootu leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg lakku réew momu té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom réseau sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay lu say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bané ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon non kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faawu nak nga am teul bi gima am da nga am yar bi ma am da nga am njub gima am da nga am reflection bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la defar nga door fe ñew dañ la defar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclaré nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew bu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi mo do waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe ko mo xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakk ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gok dal majalis bi ak ya ci aju yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ni yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñi wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

muna mu ne yow taxe nga sa affaire bax na kad afla man sakaha mboram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mu ne yaay tan wa nafsin wa ma sawaha fa ilhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neene lolu mom bi fi juk nday jor ak tamon rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neene lolu du fi juk kurelu yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelu shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bi ci diginaaw defante ndayalante etcetera etcetera yalla ni ay ci ya tan wo yon ya tan wo yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayela da aram bokuma ba donte na ma ñepp mere waye man duma ndayele man waxuma nak jeer sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram haram haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil mu ni haram nga ni man bokuma lutax mu ni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema nga tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop upp ko moyen fop li way man jom na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla am man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man maangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñu ni lutax pourtant am nga moyen bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moyen lutax khad afla am man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum nen wadugo ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara munutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara munu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmaina ag nga ci sa borom keur bala doon xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagne la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetti liko yonanti bañ ñu suba la ñi dem sa aljana
sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga duggu ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanul yoni leen ñi di ay yonent di ay waliw demal nga duggu ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmaina ba dara diransetuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bayyi bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalugo fa ba ye bu ndigal ko fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggono def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lul par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son nafié tontu mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuna lu ko dara yowmal khiyam amna droit tagu ko niko dama beggon nga may mandigal ma djeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko mayna la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow meuna lo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo te fam djem di ko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxula ndigal amulo sañ sañu dem djebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur don ta yakko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am mo xam dom ji nak jëkkeer ji nekkal moko jur wala jeneen jëkkeer ko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu boba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ diiw mën la dédét légui señ nga kon sa alal joji nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xettlima kam na nak buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yowmal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako waye do xaar ba yowmal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké
bu la fa jitu dana tumaranki dede parce que préparé won nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko auto la mu duggu tok teranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak do nga dem di lijeenti ay auto dede du démé non ñu démé non lolou taxuma djub wa lolou taxuma djub nañ baye joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainah bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafa xaju gudi mu jop dama ami gan mu jop jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainah ngeureumal yalla ak ngeureumal borom keureum moko gënal adina ak li ci biiram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsu radiya moy bakkan bo xamni legi yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illallah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illallah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya baat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defarul ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeexna sanga bi ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna baat bi dootu den ci sa lammi wi soxlatuma tuddu dara lu baat bi way yalla téré sanga bi dur rabi'a ge dootu way mom lu dul baatu la ilaha illallah rek moy genn ci lammi ñam bi radiyallahu ta'ala anha sanga bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor da lañ yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bimu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaare ba jalla ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrahani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ko ag ci nafsul mutmainah rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu len neex def kon lu len neex def mala ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jaam dootuma ni la guddi duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni beug aljana tax may sonu ni
di nafi la guddii di wor sama beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagn ma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga tax ma di la jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufi yone yi mutasayif wala yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufi moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayif wala yi ak seen loi bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina wax daf ni wal asil sufi alim al amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil فشار الشافيا من الاكدار منتل القلب من الافكار سيغ توباني تصوف دغ دغ دغ دغ وخما تصوف انت دي واي نينا تصوف دغ دغ دغ من امون نيسوود لي مالي بغا واخ موي كو خام بروما تي جيفه خام جيفه خامغا نيسوول كو خام بروما تي جيفه خامغا سيغ توباني لي موي تصوف بروم خام خام بو جيفه خام خامم تي دو جين نداي جور ماتيا موي seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré doko jëgé muni tasawuf ak wok deug deug yi tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu laab xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru boko fekk day méditer day méditer mi ngi xalat fum toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñoom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mo ngor sayyidna maryam busu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar ñu fi jaaré ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbihi terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju naba nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer li nga xamni bo bëgge sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu bax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labourier ko wal beuti li fete won souf fete kaw li fete won kaw fete souf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni souf ku ko defar mu jox la rendement bu bax para wati nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu bax ci man defaral sa bop min rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak munta am mani lul preparation way jurwa inga anata anata bintu fakhul xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparé da préparé terrain wu domam joju alcorane biñu ko misal isqalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim al aya bi wax anata bintu fakhut mijur maryama alayha salam ya isa alayhi salam dafni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama biir amna luma yek
ne ci suma bir mu na am ni lolou jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako préparerel bu ñewé dina ko libérer dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñëwé jamono bu dé muru dama ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli dama ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anata bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman way dar bu ci deug maryama alayha salam taqo birab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dal gi tangi ndox fa lako jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañu ko xol ci maryama mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keurem dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal leen bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ni da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak ay bi doxna sama diir lima beggon man dama beggon buma deme am fa yonent domi yonent la fa beggon mais ay bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek boné yonenté bang ci tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim boné muhammad rek ahmad bamba nga cey tek radi Allah ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad nga mani moy maryam busu mi jur cheikh ahmed bamba moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryama buso tek ko ci tank maryama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina
ahakay arfan bi arfin motax seigne Moussa ak waynako ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima amé ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd mo ñew keur seigne mourant seli seigne Moussa ak neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb seigne Moussa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alcorane la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirde la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sitra jalla jalaluhu motax cheikhou bassir neena sayyidatuna maryamu buso ni ngi ko wax ci minnal bal qadim neena maryamu buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawmun haraha daf daan def qiyamul layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax lutax lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñewon ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehn bam wax ci xasse ki hadis bani mehnatu ihdakunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ñoo bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom kër rek yalla bindal la tuyaabay ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg añ bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xarsi muy dugg ci sa biir di baslo say bët leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafé ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yey bindal la tuyaabay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolu moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara dara dara dara dara selam lu rek ana añ bi ning ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana ana ana ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalé xani waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keri dara presque té seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy natté xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yow mal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam sun borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk
ñaari ba ci woom ni yàlla allahuma yàlla ni ko yow laa doon dégg waaye alal bu dee alal rek mooy tax a réussir kon iblis réussir na iblis dafa ëpp alal iblis dafa ëpp alal bari alal taxula réussir de moo tax waykat ba sax wax na ko bari alal taxula gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof loolu la waykat bi wax bari alal taxuta gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof kon réussir mooy xol boobu nafsul mutmainna xol bu defaru boobu kooku mooy réussir walaay suñ mu di waxtaan wi xaajut daa mel ni tàmbaleeguma sax waaye ah ñu yamale ko foofu rek ndax sàkku nañ ci man may gàttal jataay yi ndax kàddu gi man di xaw a équilibré tuuti te dembit maa ngi doon waxtaane rek sayidusna mariama buso ci geneen anam ma tax na kon xam naa waxtaan wi dañ ko yamale foofu rek ndokki leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala xëy na leneen yoon nu waxtaane waat leneen waaye tey ñu ngi doon waxtaane soxna jaar en tant que sufiyu en tant que almaratu saliha en tant que jigéen joo xam ni dëgg dëgg def na effort def na lu rëy ndax indi na koo xam ni xawsul waraala xetali jaam ñi moo doonoon obsistifam te atteindre na ko kon nag réussir mooy loolu waaw réussir mooy loolu waaw loolu mooy réussir waaye ñun niñ dégg réussir pour ñun mooy na sa njaboot am alal rek waaw pour ñoom loolu la ñuy déggee ndey ju liggéey léeg-léeg sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amoon da nga gis ni diw sàngam borom alal la te ndeyam daawut def dara dañ ko jëloon bindaan nanga loolu waxuñu ko da ngeen a comprendre rek lan mooy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxee du dang-dang xam ndaam loo xam ne dang-dang la tudd te alxuraan nee na moom àddina ku fi ñëw dang-dang yi suñ borom nee na àddina moom ku fi ñëw danga dang-dang yi neex naqar yi laqad xalaqna al insana fi abadin laqad xalaqna al insana fi abadin man yàlla maa bind nit ci dang-dang ku ko bañ bul ñëw àddina dang-dang loolu du liggéey dang-dang la tudd xam nga liggéey mooy lan nangu liggéeyu ndey saa boo ko déggee mooy nangu mooy nangu ndey ju nangu biir nangu biti ah fala budda munta ñàkk kenn mënu koo tey am lu baax ay doomam kenn mënu ci dara ndey ju nangu biir nangu biti am na ñoo xam ne nag dang dang lañ tuddee liggéey ñoom dang dang ñu ngi ci kër gi di fóot waaye bu seen borom kër nee benn ñu ni fukk ak juróom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak a yàq waaye bu seen borom kër ne benn ñu ne bul génn mu ne ba ndar dem ba ndar waaw bu ma déggee di sabaan mu ni waay wax ba xottiku te pourtant de mi ngi fóot mi ngi togg mi ngi paase mi ngi dem marché mi lépp mi ngi koy def waaye du am dara bu ko yàlla dimbalewul du am dara waaye sa borom kër ni la bu ma déggee di sa kàddu nga ne ko dootoo ko dégg sa tànk bi bu mu weesu foofu mu ni kon wàññiku naa loolu mooy nangu da ngay nangu biir nangu biti loolu mooy liggéeyu ndey liggéeyu ndey kon nag yéen jigéen ñi samay xarit ngeen samay wëllëre ngeen ndax li koy teg ci le mooy mën naa wax ni kat daari alquran jii nga xam ni ci laay liggéeyale yàllaa ko yonantam di ci sàkku ngërëmal sëñ Touba bokk ngeen ñi ci gën a fés ci taxawu ko bokk ngeen ñi gën amul benn ajjuma lul ni rek dana am ay jigéen yoo xam ni ñi ngi dëkk fii ci gox bi ñooy ñëw bale daara ji ba mu set te wallaay mosuma leen koo wax léeg-léegi sax ñu ñëw fóotal dong yi wallaay santuma leen ko kon jigéen ñi ñu baax lañ ñu bëgg lu baax lañ ak ñoo bëgg Tuyaaba wallaahi boo demee ci jaspora bi jigéen ña ca nekk keroog bañ ma déggee ci daara ji ak tayit ñoomi noonu lañuy def lañ am mu tuuti tuuti tuuti da nga si gi xam ne sax dañuy yóbbaale seeni borom kër faf waaw ñoom sax dañuy far yóbbaale seeni borom kër ngir ñu jàpp ci daara ji rek kon lii ma leen di wax du affaireu malheur dañuy wax naan borom xam-xam yi dañoo soxar dañoo nàngam déedéet yéene leen Tuyaaba rek ak bëgg lu baax la ndax dama wóor ni wax yonant sallallahu alayhi wa sallam mooy dëgg te man loolu laa jàng
dama woor ni li yonentou wax mo am ndax alquran moni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lol la yalla wax motax yene len lu bax ak beugal len lu bax ak bagn ni philosophe philosophe lu di len nax ak bam bagn femme féminisme ak femme féministe di len yobbu ci ci bu len top ci sen xalat yoyu bu len ci top set len li len l'islam sante ngeen def bu len deglu itimit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme féministe mi rek ndax ñoo yoré sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ñoo len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballé xuma luñ koy waxé waaw di gala yabé di théâtre bu len deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtre muhammad théâtre de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñooñu naan ihtifal mawlidun nabi bida no lank ngem abo lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenenkam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ñi di len begal nga ne ko li ngay def bidala li ngay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle Abu Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni Abu Talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam Abu Talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal Abu Talib defandal na yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yiñ daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yiñ daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat walakum ma kasabtum intérêt yoyé yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonuñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mbañu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limi wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug comme munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko fawet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko bayyi té nga bayyi li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel Abdulit dana wel ci lool Abdulit bu gisé lu bax ak fum ko mëna gis donte sama ndjoronay la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci mso waye par lo tax nga nan xëssna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekkul ci mom xamna ni mëneluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xëssna wel deglul Abu Lahab mi waxon yonent dama wel Abu Talib mo xone yonent dama xass wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xass wel yonent sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo ba kara bu mtedé ci lalu suprab taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légui lenn dong la la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu legui buma ne la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du taginu ku wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ku man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abu talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abu lahab abu talib dal di de ci non de na ci wel mom abu talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim dacc ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma noqaliko ba ci tepi tepi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ciati tankam yi rek moy yek tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni légui petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma adalala da ñew jele fi reer duté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci duté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi duté jele fi lepp luy xétu reer abdul jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy Abdal Jalala alayhi salatu wassalam way Abdal Jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu bax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdal jamal mu feñal tarub yalla ci kanam nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bok na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci djégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañu am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchas lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mën nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de deug la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ni ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la yépp faux la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tas parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacci ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti li ñom seen manam parti jinne yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seeni partisan ak seeni sympathisan ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seeni permanence ñu diko netti wayna kuna naqud min a maqaid li sam'i faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kuna naqud min al maqaid gis ngeen permanence bañ dan tok pour deglu information yi bayiko pale muna muné faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyu malaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam jubluuma ci aw ay jubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li waxe yalla ko yonentam la waxe yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari allié yi buma len fi baye ñaari allié yi ma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna amune xam nga lum jur muna amune té xalé nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudenté té xalé nañ jëkër ak jabar té xalé nañ sëriñu ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon te xalen nday ak dom jeuker ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yep tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kawsu doon dom adama suko defé am jobbe nday xey ci rek fekk jot na ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legui jot na ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndeyel malaka ya mun waaw mun waye nak neeko amna sëreem bo xamni ni yobbu nako barab sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yeneen yu bari suko defé jobbe ndjay ñew set ci ali yeb jinne ji nga xani mo ne ci kaw suuf ñu ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muñu ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te so sey be ba gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yëpp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dia mu ne a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla neena ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkër ak jabar baay ak dom serigne akou talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla nañ yalla dimbalé ni jang alquran diko setantal yalla nañ yalla dimbalé ni jang alquran diko setantal tadabur wayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami'an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida bimin fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasi jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci njariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ay ca nañ déglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar bayu mbinde fi xéré bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ro bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakar day waral degu ñaaw bakar bi nga xamene adam ak soxnam def nañ bakar bu tol li ñu xalat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamne mo leen waron ba kenn du gis seen awra yere yep nawna ñu def peppam kesse di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué man kay ko tak bakar bu ma jégué Adam alayhi salam xalam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindegumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xame muhammad déggal tontul adama ne ko ali salatu wassalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraitu ghawamil al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam adama ali salam tontu sun borom ne ko yow sun borom kéro ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ro muna mu ne ko bima joggé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam té ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu sellé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak té turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga dëgg waxal lo bëgguma defal lako wax nga dëgg mu ne ko balma mak sama soxna muné ko bal na la ci dara je yent yalla muhammad bal na la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muné amul ben jam bu ay bakaram jaxlé mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggel cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na leen ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dé rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu ñett ñi senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanante bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bak huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeenel mom ku jekk do ngi ko manam ku mujji meunta am dara mi ngi aju ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bam ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li ma wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétti ci demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal benn bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñe dé nañ demal ci daara yi xalé bi day ñew bayam niko kagn lay mokal alquran muniko pendant 300 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alquran mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alquran nga ci dëndi bi kat nga ñew wax ba not mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko waqada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo ngien balma lolou gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sayyi takallumi cheikh mohammed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi te bindagul yaram yi sun borom dañi mën lu genn ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yont yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax Muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mu may deg koko amna ndox suné ci biir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkone keuns bu ken xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal muntu dug bopam dañ ni al kamalu lillahi mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jëmm yalla ji bo ci xalaté rek ak nu muy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nguru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nguru fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi mu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej manki wiitu ndox ñu na wax na deug gi waxna deug de ni ñaadam ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi xani sama ru mu ngi ci loxom bu ñatton suuf te deluma ci ngeembu suuf suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalullahi te yalla ngi bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu daldi jog taal ben sondel mu taale sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw man sondel bima tekk taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taale te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalullahi ndem sondela mana wala ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalullahi gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci tale juroom ñaari sondeli teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koko moy yonent sun borom ni al kamalullahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tembi moy fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xel nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam mawlid rasul ali salatu wasalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali salatu wasalam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sap lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal in balno sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat ba dina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala fi waxe est ni ñi wax naan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jikko ni fukki jikko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jikko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tank yenew wi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntekul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñene ñini abdallah ibn umar la ñene ñini abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gessu gis muy jibril mu degat benen burwi mu gessu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mu ni wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci takku fa mu ni wa mu ni mom mi la yabal neena ñaari montagne ti madinatul munawwara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah oy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonu rek pour man adina dama dox ba sonu gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muniko dalal xana xamone man may mohammed mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma waram xam xam biñ xousé ci geedju go innaka la ala qul khulazim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis da fa amone kersa ba nagu botum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikoy al ibada da fa jamu yalla ba awlosam dag nango donu jam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikoy asqa tabe ci xam xamam tabe ci la biram tabe ci am amam ashqa sallallahu alaihi wasallam ashqa bok na ci jikko yo borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewatam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewatam waye injustice doto xam ak lewatam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari waynaka la ala qulil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nima ko waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mu ne la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuar ak nubuwam bi mi rasuar ak intellectualam bi mi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bi mi rasuar personnalityam leer la gud yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bimi rasuwar personnalité mamam adama sax yalla bindegul jëm ji bobu ban la rek buñ teunt eufaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg avant ñu préparer yaram bi roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun baram ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadlullahi alayka azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñu xon dañu am febaru douté luñ nekk dañ cey douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lool dal bu aramon yalla kon sox señ diiw du sétan soxna muy de bopum neena ka mesu loolu douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis ciakarlok mom loolu douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nuko xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidi nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté ga alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yep ñi nga xam dañu am xol yu dutu yep mune ñoko yobbe seen bop cheikh mo bamba wax na ci mimi ya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man dutu lepp lu may defati kolote la cey andal yaqin cheikh mohamed bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma sururi wa naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako neena ko anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généré suñu borom généré xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généré dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad momo nga tuddu anamu ndax man duma recevoir kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop momo fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man recevoir neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla recevoir al ahmadul qadim
1: seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xani danaka lañ waxtaan ak suñu ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may ñu waxtaané sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg ñu nan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barké la non yalla musu ko sak guddi gu amé non worma yalla musu ko sak mu ni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay jiddi relise lañ manam ay giddi lañu kep ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale gudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak gudi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla indi wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyidu allah ji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al harami hudulu allah ji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu aram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu aram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am na ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am na ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon bul firé bayutu señ alhaji malik wi nan bu fekké ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salim mbake ko waxon cheikh salim mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salim defena moko goretuma ci xomatuma cheikh salim wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé mu ko nan bu fekké ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la allah azimu laylal wiladati hisbatan iza

taala ñu leen di ndokkel yeneen yoon di ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul ghaibi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbam def ko mu nakari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo geun ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma geun ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullahi lam yakum murtaja mune yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey samay non lol dimbalul yalla la mune wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi du ko tej tejelu ko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullahi lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko ken ku feug mo bill la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li sul imam allah mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mbi ci rew jangi légui nak jamono biñu démé université xam nga université ndaxas la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faara di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñewé wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis wi ma simu ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lék lék mu ñew neké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yow mal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay ma wax la pour nga xamni serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoy yépp pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dengue ngir serigne bi waw kay lolo yalla du ci and lolo joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko don dengue ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dengue gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da dan ngagn ci cheikh amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi

0: dayam sa dom ji do fateliko ben bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko akay mu ne ba yag nga seen ñu ni ciopet xale ba tek fe mu ne akay cheikh mu bari ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp dugg seenum ndugu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci té loolu ci seen ñaq bop lañ koy def té ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xamni duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sant soxna yoyu sant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel té wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënuma ko wona ñak baña wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossa la sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxaw te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp yamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالما بوك اوديتيري راديو خسيل اونلاين ديلو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe ak juroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngé te yëruul réew mu tak moko taal ndaw bu yaro te jëngul ba tay réew mu tardé moko tardel kon ñaar yoy dañuy and muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax li ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni li ñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bofuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bofuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bofuyé ay droit té xamul ni bofuyé na ay droit ndax enfant dafa bok ci ay droit moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa digle ni amna as bo xamni bu ci xalé tolle buñ ko waxe mu deugar bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax te mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci madinatul munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran mon ko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passé 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu domi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka manu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacc suñu loxo di leen sétan croiser le bara di xolé nangul nañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ñoo am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxéti sax ñaata nday ñoo am problème warana dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasso ba muy togg añ ji dem ka ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation su tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéddi mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni legui yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la legui dama wuti dundal ma legui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kérok mu am 18 ans budé jigen ba kérok nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légi parents yi jël nañ xalé yi yabal leen ci mbéddi mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbuusi ndoxi ñaar deureum mbuusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenti yi nga xamni yeruñu leen chauffeur si nga xamni ni yeruñu leen ña ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya chauffeur sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bo bi nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer loolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo ñi nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ci garage ba kan mo def loolu parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilitym mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lawone amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërem ak yi bañay fukki dërem apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy deg bal yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garas bu ngi am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërem ak mbusi fekk dërem mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa demé ñum fay fekk ño xamni kenn yëru leen ni mom ak patron bo xamni kenn yëru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi TikTok Facebook ña ngay sétane yu naccho diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus dawu ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jang mi ci genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi bayt al muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakk ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax talay mak mom mu dedet mu net liko hadith bo xani mom abdullah ibn amr min ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopp bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yowmal khiyam wa jo xamne dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulek yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërem ak fukki dërem ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokk bañ wacce alquran lañ len subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homme gëm waxé droit de l'homme gëm seeni wax borom néna ci alquran rabbi sitwa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lélé dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa TikTok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte Facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko saha niko jaayil yone jëk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sa'ir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax muni xana ragal dépasse khasiyatu imlaq rek khasiyatu imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundul liksi comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gagne pé lo gëna am wi rek gëna am gagne pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légi dana ko pousser ci mbollem xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yont yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi munu wayé nak bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lay lañ ma dem lay lañ ma tok ba mujjum ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxar ab taxuran kat ku jaar dara ci bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien semé ou grand semé ku nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun dara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business et cetera et cetera nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alquran di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xani wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alquran warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alquran yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defar ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fa gée buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñi lan samp daari tarbiya yi waye bu fekkene daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ti yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gone yi mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci peeru waye nar na fe tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñoom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen gidd ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran gi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wéx sidit gi xamne moy sidit gu wéx moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy doon siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu baax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni sidittam gu ñuul gogo déewul won su ñëwé day romb ay morawam yo xamni kenn yëru leen mësu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenter ñuy yé sidittam gu ñuul gogo mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu déllu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu pay am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew sitam gu wex ga ngi neew waye mu ñew fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj ye siditam gu wex gi sidit gu wex gi yaw nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yeer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di epp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeffi wa aljana dal dem aljana ming ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ci toj ge ci pench ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñuluk ko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al-hakim daf dan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraaje nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série nit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogul xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaayi jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al-qur'an net li ñuko ويس خال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو دومم ديكو وار ديكو ييه نيكو يوسا ماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil xel yalla mi la bindete mom la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagalé mukk ba nga bolé yalla ak dara waaw xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur
ووزينا الانذان بوالديه عملت امه وهنا على وعني من كراوتنا واجب جيجن غا خاني موم دجنا لو مبرو دجل سي تال تيونا بار تيونا لا يوريون تيونا بار تيونا تيونا سي كاو تيونا تيونا بليس تيونا ايغال تيونا من كراوتنا سانداي دي من كو نخ سانداي موم تيونا بليس تيونا ايغال تيونا موم لا دج سي ياو nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dund dé dana la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus tona égal tona nga dac ci xalé bi mom nga dac ci xalé bi sun borom ni bo gisé tona plus tona égal tona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona tan dayam joju kat boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen dooma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax loolu te yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla mëna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna muniko yow sa valeur mo upp lix muniko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna muniko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna muniko karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce que lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko ko war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga debay ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doye di ci xel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def loolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamna ko soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andu ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andu ak éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaar yi mu ñu ñoo xat ci ndabli wala ñaar yi mu ñu ci bokk dajé bénn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dan ku mas di joxé dara li lay lay dénk radiyallahu ta'ala anhu li lay dénk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko
waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday ëmbé man na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal muné nday ak bay nak lañ may njukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo njukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawlé ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nekk ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wul beuti ko te boy wul beuti ko sa nday sax da naka du yek ni yaangi wul beuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungu ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da leen leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso dugal leen baqiya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla ni ko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak loolu nak légui lu may def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor xujjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna muniko boba na nga lank muniko waye nak lo lank bu tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax muniko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek sa ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bu mtax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi num ko xex sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yenen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday dimal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye ne la so ñëwé fala tutihuma bu la né nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilaya muna mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu dog jëm ci man yalla mu na mu ne andal ak mom bu mu la fi ba
mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana leen ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba motax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgga defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgga defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla muna mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke muna muni man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pc ko ragal yalla muna muniko setal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo muniko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do la ñi mel serigne bo xamni du diglé lu bax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu bax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñup intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay adiyé rek nañ leen di basal bu magal joté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibé bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talib yo xamni bu len ko seen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak talib bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa ba muy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyep serigne tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañi doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tek dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam le ben way ñew nuyu ko tek brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci allah ba bi yonnentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko sa ay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muni yalla tele lu mohammed bagn basaniko sa loxo dutu ko lal na maxe fofu tele bi jike non lañ melone bo len digale dañuy def lu mohammed xol ba dindiko sanni sama loxo dutu ko lal sallallahu alaihi wasallam sa tele bi ñew ni ci yow tak temeri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal neko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal dikoy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjala def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gaji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax
lix wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg lix wëru ko sabab munako ya bu naya innaha in taku misqala habatin min qardali fatakun fi sahratin aw fi samawati aw fi al-ardi ياتي بالله ان الله لطيف خبير او كما قال تبارك وتعالى في سوره لقمان يا بني انها ان تكن مثقال حبه من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا من منكو گيس نغه ورسك ويلا يالا بيندلون كرو باغا nekke ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam di ng ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga muna muni yalla dal di dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep mune fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebalu khaf bu nekkon ca jebalu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci show bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani jurom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk liksi muna mu ne bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi jurom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la yaral bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagne pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofam nga man fa am lu liks mune mune yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu lu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor ko la joxon muna mu ne sa nday ji dac ci yow lolu yalla ko upp yermane ci yow yalla ko upp yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal ya nga tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes bi nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku la ko wax dalay nax rek da melni ñu ni
gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi ak kay nga soobu soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gu recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba degg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba dello ko allu kañ après da reccat yegoko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërse comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërse taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërse taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokam karaw bop moko gëni bokam mu xey taf photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bok yépp nga xey taf photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëruko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëruko mom la luqman wax dom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëruko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jalal waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërse nga xamni lola ci sa wërse waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malaakam di la sétane ko gën yalla ak malaakam tok di la sétane mo gën nit ñi di la sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malaakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral

0: dire man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolou succès la lolou ngay sakku yow lolou dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé serigne salih len man moustapha mbey sam da ngeen ma tek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpulé rek bobu ñu bari dañu umpulé len man ci tanki serigne touba la jiddo la jiddo kalkom ju jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci kalkom ju jëk ja la wax nañ bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew de bisangi ñew am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yone ma xalel la saxuma en tout cas dal daf ma yone ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi manam man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tiawone mo xam touba lañ koy defé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wu ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lem bo xamni jang alquran ak qasida yi magni dong ngeen fay def jeglu ñu nek ci bop tariikhay senegal tambale ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngeen jeglu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolu bu ngeen ko defone nax nañ len bu ngeen tek ci deri wali yi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nan ko IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Moumtaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man mangi tuub lolou man miko fekk rek mang koy tuubal cheikh muntaha man ci ayam man lolou wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakasse Touba mané lolou man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi christ ci kaw suuf christ bo xamni kenn xamul nu mu mel bogo yonti yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonti yalla Moussa ni sun borom kiris bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko kiris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tegg len kiris bi ma len tegg ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon seigne muntaha tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon seigne babakar si mune won ma waji ma genné ko tiawone bu doon cheikh maye niass moy won ma waji ma genné ko kawla sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek le mune wol wa Touba gep ñu dajé toup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yef yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew mu ñu nañ and suku ci kanam yalla baluko dañu toñ ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mësesu ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lool day jur jam way way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nimako gissé moy ku ma sa togn seigne touba cheikh ibra fuddu na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn seigne touba rek cheikh ibra fuddu na sa ndig mané amané ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu kër cheikh ibra mané amané ko daw day tabé ci jëmbël seul bu mën na ca joggé ñak ba faaw mën na ca joggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca joggé mënu ma señ bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn señ touba daw duggu kër cheikh ibra mëna mané ko xam nga ni kay loolu moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok loolu la ko tont waaw ngeen bal ma dé say wax du neex waye dëgg lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye dëgg lay doon dé du neex nak waye dëgg lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diiné muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddi na xuma top kala xuma bo muju rek bo muy tudd da ngay muju dip ka rek jeun balma da ngay muju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joji wax bu ko partager baye ko ak mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun ndong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari ndong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum aïssa ak safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni safwan da desone ak aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma na mané ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna mané gis nga safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni safwan na ma gën te man xamna ni jomb na li ñuy wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jomb na li mu ne ko ba bon kon legi nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqi wu ci laale wu ci ki aïssa mu ne ko lutax yow lo xamal sayyiduna aïssa sayyiduna aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal mune ko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna mune ko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa te wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi lu ñekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay fonké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako dara do ko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci ak tabaski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci waat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni seigne salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay seigne salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk serigne salih ma ñew wax leen fa serigne salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa serigne touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci serigne salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxe won muna mun waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko det waye señ bi mun ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama dara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fuma don defé conférence latte keur goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci keur gele latteel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngosi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma seigne salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma seigne salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe seigne salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am seigne salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewal sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat gor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna munima ngorsi de mang koy sante bu bax wacce na ma keur gi wallahi alhasib ngorsi mang koy sante bu bax legi wacce na ma keur gi li dong la won li dong mo sababal wax je ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am son seul lat mi mom mo wax lu melni mi ni len man mustafa mbay sam mi ma xam dend ak mom bu señ touba waccion keureum goge du fa fekk lu ko nakari bu seigne touba waccion ci penc mi keureum lay jëkke ndax keur go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma keur gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko bamuy cheikh abdullah waye man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañoo foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddo ci tanki seigne touba la juddo loolu ak reer la dañu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga romb ma fi maniko ye sama daara je ngay romb dem ak ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu waye man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ko ndax man alal seigne touba la señ modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal ñub defal ko suñu njabot ma ngi fatiliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokkal sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do nag mané ka man sa baye dama yar munima sa baye dama xol ci 7 ans la tool de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni deun ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara fa non la ko firé non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo laalen ndab li mu door lam tan waye ñun mom suñu baye soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ñu doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yallika waqul bismillah aw qul bismillah waqul mima yallika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro ablay ibnu abbas neena heure buma sukké ñam rek wax joju daf may travail daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyibu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wone dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte boba man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tolli ci ati adolescent manam xalé bu goor bo xam dal monsieur ak mi ngi digënté monsieur ak monsieur gul légui amna sama badjane bu fa né ku ñu wax soxna mbenn bay badjane mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjane mbenn momi dal ni sëriñ daf may baral du ma daan togn nak dal ni sëriñ fallu soyibu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna sëriñ fallu soyibu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallu son yi ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustafa lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bo ba xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yëggul fenn fi mané ko shahadatu daraini mune amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jeriñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouwebu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ delu ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi len di ñaan bayi len njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg rajo bi ngay depp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw keur serigne touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamné sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw waaw keur serigne touba ga ca gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bindoon serigne ibrahima mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngalé kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom liñu am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngalé la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jàng war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mën ta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man lulul julle ji am niw so ma ko waxe daana na xara ba ma wacc
1: tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set keneen ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci def mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreem ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kepp ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye loolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñona bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fa yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñing koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni serigne mudou ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun tioxel ba danaka man nga xni bu don lu upp ñi ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sax nu na sama ak sama baat bi ni mel sekkat donc moko def munuma yow mi da nga fébar tam mu yoné la ko xni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopplu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci baye mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci la ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maneko nañ ma jox café man naan daldi fekk mu bëgg fa def ay tranga man dée café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom suñu mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah ta'ala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirara suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum seigne sam ci xamalé gi mu xamalé ndax eppon na la baña xam waxtan yi bari da nañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisone nañ participation jissakum la waxe jissahi ku ci melni señ mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi senegal nel na ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñong koy nuy au passage señ jawar sek giñ nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko do wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galan kor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom señ Diawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom señ Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni señ Mam Thierno Ndjay ñom ñepp rek vraiment ñepp dal gëreem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak señ Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way xuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bu bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dafa fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdulillah yalla nako yalla gëna yaatal te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké duggu ñom ñep wax deug dañ koy wax jissakum la waxe jissayi ku ci melni señ Moudou Ngom mi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jissakum la waxe jissayi di wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن في المود بيتام رياض الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة ملان يوان تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya ulumu din ginaa bi ñu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala deet waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la suñ borom xamoon xam ni jamono dina ñëw woote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tijani waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddi seen sawara wuy xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi mel ni tulek malé alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessela tayit du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol dana ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul latina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna amuni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bo bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh modou bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahasa ndabal xol bam set wicc yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importanceu sol saw dal jog siyaré ji kan ngay siyaré foy siyaré lutax ngay siyaré ahamiyatu siyara defena ni bu tarxi xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina len itel ñariñal siyaré moy lan ak lutax siyaré am important borom xam xam yi werante nañ ci ba son ndax jog siyaare ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca na ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñofay ëpp xew waaw deg rek ñofay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khat jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé ñu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sant ci ben serif bo xamni ñew na fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra la bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu négliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
1: masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol sa dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuyisi ko waye biñ ñewelu ñu wo neena nu santale ko yalla nu santale ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bula woy ba nga wuyisi ko dalay delo ci lo xamne sa intérêt dong na ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni ngay am sant bu déwé né ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant le ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonantu waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santale ma yalla awaw sant yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ko sant yalla dolli ko sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom seigne touba amna galankoru solo dalam ngir siaru yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu munuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni wa al-qalbi wa ar-ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba munuma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ak tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ruu mom nga xamni fum jaar dem man na bëtt mir bi dem ruu mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nekk mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limni digal monu ci jitu
0: ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbutarke yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important
1: yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na ben nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suuf danak fessna asaman ak suuf danak القران مونو كو نيتلي ويس خال موسى لفتاو لا ابره اتى ابلق مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريط سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko dunya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sop ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla musa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent na ali salam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jup di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ñu koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñewé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyara ci nitu yalla bima siyara ci xam nga ñun seigne touba dañu wo buñ ko siyara rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bimu ñëwé dañ nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyara ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokkunu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawuma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek dafa buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mën la xettali ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof
0: yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñi tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni way xam nga lu mu len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mu ne yawmal khiyam bis penc aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko naan yawmal khiyam ñoogul ñun lijeent aduna lañ xam lijeentul ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yowmal xiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la wali yu yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam wali yu non lañ xébé adina ak li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yene ci tuyaaba lim la yene ci dara ju yëkëti ko yowmal xiyam mënoko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ja yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma jop lolu taxuma jop yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wërantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan munela labbay nga niko joxna la rendi yowmal khiyam lolou kuko defon talibey naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la ken tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gemo lolou ñi ne ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawatina batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam salnaw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do non doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace taxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muniko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu muñ ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñet yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy may ñet yi amul lu ñentel nit yalla ñom buñ xëse am alal yalla.

France, mën ngaa fekk ji seen congrès, mën ngaa fekk ji seen jolof. Parti boobu mën ngaa fekk ji seen congrès, parti boobu mën ngaa fekk ji seen jolof. Parti boo xam ni la ko sos mooy ragal yàlla. Mooy lan? Al islaa a bayna naas, defare nit ñi ak defar nit ñi. Al islaa bayna naas, defare nit ñi ak defar nit ñi. Mu ni parti boobu moom moo gën a yey, moo gën a yell nga dem ci seen jolof, moo gën a yell nga teg fa sa tànk. La masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taquma fi sallallahu alayhi wa sallam. Ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daaira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank, tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell. Mun amna ko fi rijalun yuhibuna an tataharu. Daire bi mala wax ni fihi rijalun yuhibuna an yatataharu an yatataharu ta wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin. Ngen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin. Muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji seenu conférence jarna fekk ji seenu ndaje jarna fekk ji na mané ko daire la bo xamni ay goor yalla pire et dire ñanga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire ñanga fa ci daire bobu malay wax. Kon seen congrès jarna fekk ji parti bi malay wax seen jolok jolok bi ñi wote jarna fekk ji ndax parti boba muna mané ko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jam rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu. Bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jam rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg mune tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg man yalla dama bëgg ku super sew ñaar demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalé ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara bo ma nga fele ci rayba ñew na ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par parlo wuma suma bu waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may teel li rek may teel al isbu tarqiya isbu tarqiya luko dispersé isbu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci isbu tarqiya lañ bok muni mun ak ñoo sincère ci liñ né seigne touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né seigne touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni seigne touba rek lañ gëm seigne touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba dispersé len moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la élément la bo xamni mbolo mum dugg dispersé ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni

0: day bëgg ak pal go xamni folli ku dëkk top moy ma fi nekk ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bimu tele dañi abou bakkar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu tele dañi abou bakkar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala bo ñu ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambur jang alquran ño bokkal yu ñi tuddu ño bokk ni ñi fana lolou mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox kala yamale ci jang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunnanat ah yow tamit kan dalik a dala al masjidu dirar element bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tudde wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassayu fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mu tassayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar muni waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasse len ñom ñepp muni amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire muni ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirina ñu nodd takku sami ñen bal nako ci fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bi ma la digalee jolog bi nga war a fekke, tere la jolog bi nga xam ne waroo caa dem, ndax jolog ba sincèreul, maa ngi lay poser benn question. Afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin khayrun am, khayrun am. Muriko waaw, maa ngi lay laaj parti boo xam ne dañ koo sos ci ragal yàlla, nga xam ne li ko tax a jóg mooy al islaa bayna naas, defar réew mi, jamtulaayu kàttanam, fu tali war a dem mu yóbbu ko fa, fu godo fu mu ni waaw, daayira boo xam ne ña ko sos ñi ngi ko sos ci ragal yàlla ngir taxaw rek tariixa ba ñu bokk mooy leen tax a jóg ala taqwa. Ragal yàlla képp luñ bëgg, mu ne waaye yemuñu si nag, boole ko di sàkku ngërëm. Li ñuy def lépp ngërëmal yàlla dong lañ ci wut, wutuñ si ngërëmal doomu aadama. Minallahi wa ridwanin, ngërëmal yàlla dong lañ ci wut, soxlawuñ ci sax jasakallahu khayran, soxlawuñ ko ci ñoom. Li ñuy def lépp ngërëmal yàlla dong lañ ci wut tabaraka wa taala. Ku wér di nga laaj ko waa isbu tarxiya, li ñuy dépassé par bis, événement bu nekk. Rawatina léegi bi nga demee ba nga xam ni sëdiyee toog, sëdiyee toog léegi te bëgguñu dispersé am, bëgguñu coow am, tax na léegi sët bu ne sax léegi bu xewleetee, te ñoom benn objectif rek lañ amoon, mooy Abdul Khadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim. Waaye nit ñi dem nañ ba di leen sikk ci loolu, te loolu nag wax dëgg mooy banqaas bi, mooy taatu garab gi, yéene lépp ay banqaas dong la. Nañ fexe ba garab gi na naat, bu garab gi dee, bu garab gi deewul rek banqaas yépp dund, waaye ci ay buñ seetaanee ba garab gi dee, ay buñ seetaanee ba garab gi dee, banqaas yépp ay dee, banqaas yépp ay dee. Bis bu ne ñu saaga sañ Touba fii, du ma gis kenn ku réussir, te buñ saagaa sa maam ngay bëgg a rey sa bopp, buñ xasee sa maam ngay bëgg a rey sa bopp, te ñi ngi xas sañ Touba di waxal sañ Touba lu dul dëgg du yoon, nga ni ca cel. Te sëñ Tubaay banqaas bi de nga ni ca cel. Moo tax man isbu tarxiya oxistif bi ñu amoon bu njëkk d' accord naa ci, rafetlu naa ko, mooy benn oxistif lañ am, mooy Abdul Khadim radiallahu taala anhu, Cheikh Ahmadou Bamba, parce que mooy dattu garab gi. Soxlawuñ ku leen wax jërëjëf, événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tàkk. Isbu tarxiya nga dem fële ca tidiane ya, fekk fa même association bu formé woo noonu, naan defe naa orcas lañ, xuma orcas lañ tuddoon, fàtte naa seen tur wi, te al amin créé woon ko, defe naa ila axirihi. Mbooloo moo dem, suñ borom nee na ay góor yàlla nga fa yoo xam ne noonu lañ mel, noonu lañ mel. Ñoom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk, te yàlla dong tax soxlawuñ ci jasaakallahu xayran. Mu ne waaye nag am na ci biir mbooloo ma ñoo xam ni luñ jiitewul kontar ko, luñ jiitewul rek kontar ko. Ñooñu mooy kan? Mooy Abu Amir. Koo gis mu mel noonu rek tuddee ko Abu Amir Rahib. Foo gis kuy teqale aw nit tuddee ko Abu Amir Rahib. Nga xam ni sëriñ bu jóge Sénégal ñëw fa, ñu wéet ak moom am luñ toqal ci noppam, beneen sëriñ ñëw ñu wéetal. Nga xam ni
1: Universita Traditionnelle au pour en
0: la Sëriñ Touba gi ñu tabax, tabax ko alali Sëriñ Touba, foofa sax dañ fay dispersé ñu fay ñëw. Kër Sëriñ Touba gi ñu tabax, tabax ko alali Sëriñ Touba radiyallahu ta'ala. Léegi foofa sax dañuy wax première mbake mbake, deuxième mbake mbake, troisième mbake mbake, quatrième mbayeen mbayeen, quatrième. Subhanallah, subhanallah, xanaa yàlla taxul ngay def mbàkki mbàkki yii ñooy pire et dire, yii ñooy royal, ñii ñooy deuxième, ñooy troisième. Ci kër Sëriñ Touba yi da nga koy gis, loolu dispersé la. Parce que mbàkki mbàkki bi nga tuddee deuxième mbàkke mbàkke ba di ko humilier, léegi day mujj haine ki nga tuddee première yow, da koy mujj haine. Te fekk yow yaa ko def, yow yaa ko def. Sëriñ Touba ko moom njaboot gépp njabootu Sëriñ Touba lañ, yamale ci ñëpp rek. ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñu leen mag rek loolu la leen Seigne Touba sante waj'al saghirana yuwakhirul kabir waj'al kabirana yuhinul saghir ana lool ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni la man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa melno man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal leen conférence defna netti won nako ma defal leen ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu leen ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje mani ñibbi ñoon diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoon diir ñun koy dañu xamul won ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afa man usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek am man usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni congrès bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kep taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créé parti bi daayira bobu ñing ko créé tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muné ko gis nga parti bobu muna muné ko ñiko créé muna muné li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy dispersé rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne Allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay bolé duggal ci kamb mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bise ngi ñew fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek dañ susir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni li la taxona jog moy dispersé fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj ñom ñep sun borom tekke ni wallahu yahdi al-qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al qawma zalimin wallahu la yahdi al khawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab tonkat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yagne rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi khawma zalimin wallahu لا يهدي القوم الظالمين دا غاي ديم تي نيك جوري نو دايره بي با ياكار ني ريسير nga sa mission ياكار nga ni yow legi atteindre nga sa atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolu moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawma zalimin ko ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxé djok disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi ko ko defé do réussir wallahu la yahdi al qawma zalimin ko ko defé do réussir bokk oli ci radio khassida online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko lay jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol li ñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islam bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko tur bu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñewat dugg ci bir parti yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen ñokay sen li yonent yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te koaliser ak amir ñom ñoy informer Amir ñoy informer Amir su ko defé Amir ni len ah attention dé wax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam attention dé sa dossier yépp ak ma téé mom Amir sa dossier yépp ak ni ma téé li upp sa bob bi kay moy yow yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yépp ngeen man Abu Amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam xam dossier yonnte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi nek ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al mushrikun wal munafiqun ñom la koaliser dal ni len legui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax benn nu ngi koy tuddee ci sax mooy fi parti di daje di def seen congré yi, ñu tuddee ko al masjid, ñoom al masjid ci seen jamono, ci seen jamono. Nga xam ni bu doon suñ jamono bi, bon man nga ko firee comme ni nga xamee ni al musrikuuna defoon nañ ko ci biir Makka, fi nga xam ni créé woon nañ ko, mu nekkoon benn ensemble boo xam ne fa lañuy daje di sottante seeni xalaat permanence, mu ngoog permanence. Ñu tabax benn permanence boo xam ne fa lañuy daje, tuddee ko al masjidu, al masjidu. Dégg nga turuy masjid lu fa war a am, xanaa julli ak ragal yàlla. Waaye lu tax yonent bi tuddee ko al masjidu diraar? Lu tax suñ borom tuddee béréb boobu al masjidu diraar, jàkka ji nga xam ni day lore rek te du jariñe, jumaa juy lore rek te du jariñe? Al masjidu diraar, permanence boo xam ni luy lore dong lañ fay réunion, luy lore rek lañ fay waxtaane, luy lor peuple bi rek, luy lor partisan yi rek, moom la ñuy waxtaane foofa. Yàlla nu ko wax ci alquran de al masjidu diraar. Bokk yi, ndax xam ngeen ni Sénégal, Sénégal am na jàkka yoo xam ni, jàkka yoo xam ni tas nañ diggante nday ak bàyyi, jabar ak doom, Serigne Ibou Talibé, ay jàkka fii ci Sénégal yoo xam ni xutbakat ya fa nekk di xutba ñoo disperse nit ña. Nga gis imam bu toog di xutba di wax li yàlla wax ci jàmm, li yàlla wax ci salaam, li yàlla wax ci sincérité, li yàlla wax ci mbaax, li yàlla wax ci bañ a yàq alali jàmbur. Nga gis ay membre yu jóg lem seeni sajaada dem, la hawla wala quwwata, ay wajile. Yow kii lim lay wax ni la baal yàq alali jàmbur, baal toj alali jàmbur, baal taal alali jàmbur, yàlla la ko jëkk wax, moom da la koy rappelé dongo, mu jaral lem sa sajaada bañ faa julee. Lu tax? Parce que da ngaa en imam bi ci wax jooju muy wax. Da ngaa en imam bi. Danaa ñëw ci en, danaa ci ñëw ci kanam tuuti. Résultat bi lu ci yonent sallallahu alayhi wa sallam wax en. Abu Amir. Ñu tabax benn permanence, yàlla tudde permanence ba al masjidu diraar. Seen permanence boobu noonu la ko yàlla tudde ci alquran, al masjidu diraar. Ñu coalise jël ci membre yonent sallallahu alayhi wa sallam di fa am ay information. Mu daal di lalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndëgg si rox. Ñu ko damay woote jolog national, bëgg nga fekke si ko, yàlla ni ko bul dem, bul dem jolog bi sincèreul, bul dem, waaw bul dem. Bi yàlla nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam exhaustif bi nga xam ni moo créé, moom la daayira boobu bëgg, yàlla nettali yonent sallallahu alayhi wa sallam exhaustif bi nga xam ni moom la parti bi bëgg a atteindre ak fu mu jëm. Bi ko yàlla informé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni lii jëmul kër, mu ni kon nag nu muy def mooy day dissoudre parti boobu, da koy dissoudre sallallahu alayhi wa sallam. Daal di wut ay ndaw, wut ay ndaw ni leen dem leen ngeen dissoudre ma parti boobu, wut ay ndaw. Ñu dem mabbu permanence ba tojate ko ba mu tojaatoo rajax. Moo tax bi ñuy toj ay jumaa fii ci mbeddi Touba yi, am ñu bëgg a commencé xutba naan waaw néegu yàlla nga di ko toj, ma ni masjidu diraar dagan na nga toj ko. Masjidu diraar, jàkka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba doo xam fooy jaar, yàlla da koo santaane. Bama leen ko waxee la gaa yi soog a dal. Masjidu diraar, yonent bi yab la ñu toj permanence ba mu dissoudre parti ba. Ma ni ak a nuróog suñ jamono ji, du xam ngeen waa ji wax Poutine, Poutine xam nga man observateur la, Poutine xam ngeen ko de, yéen a ngi koy siiwër. Parti bañ tuddee masjidu diraar ci seenum réew, xam nga nu mu ko def, da koo dissoudre. Yemul ci dissoudre ko, mboole membre ya bokk ca parti ba yépp da leen a massacré, ñëpp la dégaasé. Jógeel ci Poutine nga dem fi ci Erdogan, Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamene amna benn mbolo benn parti bu sosu ci am rewum mu gis ni masjidu dirar lañ da leena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamni dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna am ni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa formé ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tejj école ba waxuma dessoudre parti ba donga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dessoudrale yonante bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan bu ñi réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak ndurok suñu jamono bi ngeen bal ma ak ndurok suñu jamono bi ak ndurok suñu jamono bi ngeen bal ma waaw ndax bu ñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ma ak yow fu ñu fété e waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xamni fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudu llaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jaris al qurba wa jaril junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa aymanukum ma nga suratu nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la len sante seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len wayou parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël dara ji binde ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasaba parce que bam ci dug waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mugo mugo motax mo bëggoon bokki julit ñu déllu ci waat jàngaat alquran nafarat ko te déllo ci suñu xel bo demé ci aya ba lum ca tek bimu ne wal yatama wal masakin xam nga lum ca tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkando mo xamni da ngay na bokk dekk ba nopi bokk deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layla yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوة والجارس القربة سمبوكم دكندو بنو بنين بوكو درد دي ويان كوي جاي تي سوف والجار الجنوب دكندو وخني بوكو لين درد تي درد قنا لول ادم اك اوا واي يينا دك اخي دكندو nga amel ko waran ko protéger yow mako warana protéger legui yow yakoy jaay yow mako warana protéger yow legui yakoy jaay والجار الجنوب dekkendo bi ya ko warna protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaril junub wa saibul jann sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga daldi wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak moma bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil janbi non ak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daaira jar nako ndax li ab daaira jar nako daaira bi ya ko tanal sa bop ken tanul wu lako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanul wu lako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanul wu lako association bi ya ko tanal sa bop ken tanul wu lako waye bokk gi yalla la ko tanal dekkendo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonnati bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullahal azim yonnati bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju bax yalla dootu ko considérer motax mu ni mom yonnati ali sallatu salam وياكم الاسد فان الاسد يحكل اثنان كما تحكل نار الاطب ماغ لين دي موي نديكو لو ان ماغ لين دي موي نديكو لو ان نيتكي با دوتو خول لو باخام ان نيتكي با دوتو كو يينه لو باخ ان نيتكي با دوتو موني ماغ لين كوي موي نديكو لو موي نخ باج نيت اك اغناني نيت muna mo gis nga ni safara di def matt ba def ko dom non lay def sa jëf ju baax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn luko waral tahasu par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di laké mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yanabi bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moyti ndiklo en mang len di moyti ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len sen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi don chrétien lim don mourid lim don khadir lim don tidiane lim don te dutay jam dox sun digeunte kuno ibadan lillahi ikhwana lolou la yonentou wax ali salatu wassalam lolou la yonentou wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que mak mom bokku nu far funu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar tidiane at tiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo munta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci munta wax lu rafet mina mi tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tidiane waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu lin nas husna wa khulu lin nas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku bodd konté moytindiku añaanante moy tindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bees ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu ngi tuddee ay rabbaniyuuna muy yarekat yi aarifuuna billahi ñoom dañoo xam ni jamono di soppikoo wax naa ko ba taay yi daa bokk ci soppiku jamono biddiw bu fàqe sowu jëmpenku dana am lu muy bàyyi ci kaw suuf ci taxsir bu ne ray rayam jooju am na lu muy bàyyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformé wu ngelaw li di ko transféré réew ak réew dëkk ak dëkk kër ak kër da ngay yeewu rek mu mel ni yàlla dafa taw ci làmmiñu xale yi benn slogan boo xamul fu mu jóge fekk loola ko sabab léegi day am jamono boo xam ni ngelaw liy upp ngelawul jàmm lay doon lépp jàmm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono boo xam ne yàlla day changé jamono upp ngelawal balaa laa xadara llahu wala saman ku moytuwul rek mu yóbbaale la upp ngelawal balaa ku yóbb moytuwul rek mu yóbbaale la lool nag suñ borom la soob tabaraka wa taala ni nga xam noonu la jamono di doxe noonu lañ war di créer nag ay atta yu bees waaye attay 1960 ba léegi ba léegi ba léegi parce que caay-caay gu bees dafa feeñ caay-caay gu bees bu feeñee atta yu bees daa war a feeñ loolu Omar ibnu Abdul Aziz mi gën a maandu ci kaw suuf moo ko waxoon radiallahu taala anhu Omar ibnu Abdul Aziz mi gën a maandu ci kaw suuf moo waxoon loolu nee na caay-caay gu bees bu feeñee dañoo war a créer atta yu bees yu dëppoog caay-caay ga ta dusu li naas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min alfujjar la waxoon moom Omar ibnu Abdul Aziz radiallahu taala anhu ta dusi li naas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min alfujjar aw kama xaala radiallahu taala anhu Omar neena Omar ibnu Abdul Aziz neena créer leen ay atta yu bees comme ni caay-caay gu bees di amee caay-caay gu bees xoolal xoolal ma rek sëñ Modou Mbaye Thiam benn waay boo xam ni ah benn buxaaba benn buxaaba benn buxaaba ci internet bii benn maaman li gaay wax maaman mënut waxut dëgg bu ma doon tàmbalee ci boppam waaye noonu lay tuddee boppam maaman moo ko digal jox ko lu mu sangoo mu àtt na tër doomi boppam ray leen ba nuppi sàng leen fa dem mel ni di woon moom xoolama gii caay-caay gu bees enquête kat yi buñ xëreñut xel du dem ci ni waa ji moo rey doom ji loolu xel mënu koo nangu rey sa doom ndax soxla deret ji rek xel mënu koo nangu waaye gis nga caay-caay gu bees la gu sosu kon war nañoo sos ay atta yu bees caay-caay gu bees gu sosu mooy naa fexe ba li ma bëgg a wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam naa ko def te du am trace caay-caay gu bees la nañ sos atta yu bees yoo xam ni mooy résoudre problème boobu sinon rayante rek fi mu ne xoolal suñ réew mi li ma waxoon barki démb xale yi ma ne bu ma sañoon waa Sénégal wallahi danañ def tournée international boo xam ni tuubal mag ñi lay tudd tuubal mag ñi ay Sénégal li fii dee jamono yi ren dinañ jiw waay ah man de bu ma sañoon ñu woote tournée international tuubal mag ñi billahi magi Sénégal ku leen yab da nga leen a xamul rek magu Sénégal billahi ku leen yab da nga leen a xamul rek ñoo xam ni seen deret yépp dañ koo ngiisal ci yàlla seen ñaq yépp dañ koo ngiisal ci yàlla magi Sénégal ngeen bëgg leen a yor di leen ping pong te defee ni dana jig Sénégal ku leen ko wax du leen di nax man Moustapha Mbaye Sam maa leen ko wax wallahi ku leen ko wax du leen di nax magi Sénégal li leen yàlla jaral gisaguma ku ko yàlla jaral ci monde bi ginnaaw yontu yàlla Muhammad ak sahabaam gisuma ko yàlla xam na ko magi Sénégal li leen yàlla jaral ginnaaw yonentu bi ak sahabaam gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di leen ping pong té ni jàmmalee jur ci réew mi ku loo ko wax dalay nax catastrophique yu dul jeex mooy ësma bii may wax ësma bii may waxtaane mooy kiris asmatul fi lmujtama al asmatu fi lmujtama kiris total kiris total ñaar fukki dërëm nga man ci tër nit def ko ni ñuy defam xar ci ñaar fukki dërëm dañ delloo si xel yi tappewaat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabbakh At-Tiwaawu ni daan waxee te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba nee nañ suñ borom waj'al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahasudi wala tahasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasi'ina loolu la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent moo tere ñu noono moo tere ñu gàddaayante moo tere ñu du muyonte mu ne kon man Seigne Touba maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yàlla yaa mën a tàppee xol maa ngi lay ñaan nga tàppee xol yi ñu bëggante noonu la ko Cheikh Abdou Assiad Dabbakh yi daan waxe yàlla na yàlla tàppee xol yi Seigne Touba ni yàlla maa ngi lay ñaan nga tàppee xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bàyyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bàyyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahasudi bàyyi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xam ni waa daayire bi ñoo daje fal ko mu nekk jëwriñi daayire bi waaw loo ko añaanee jëwriñ gi moo yow tamit jëwriñ buñ demee ba daayire bi daje woon fal la ni la léegi dañoo bëgg nga jox keneen moo loo bañe yow koy dugal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gën a rëy ci man yàlla teggil na ma ko mooy responsabilité membre daayira yu toll nii ma nekk seen kilifa te ëllëg yàlla war ma koo laaj kullukum raayin wa kullukum masul an raiyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamina bañ ma ko teggilee peuple bi ñoo daje fal président de la république waaw loo ko ko añaanee nangul ko ko waaye yow tamit bu peuple bi demee ba nga xam ne nii fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccoo bila tanasuhi Seigne Touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk tere alquran neena sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ neex buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jëss da naan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëkk bàyyi rek yaa am ndam ndax boo bàyyee rek ka ca day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jàll nga jaar ci kawam jàll Seigne Touba ni bu leen xëccoo mu ne bu leen fi nekkit di werante wala taxaasumi ba leen werante bi ci plateau yi xasante bi xuloo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi Seigne Touba ne na ba leen ko wala taxasumi Seigne Touba ne na ba leen ko rayante wu leen pour l'islam rayante wu leen pour dorog bi yàq bane yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala taxasumi te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa waaye léegi plateau boo gis boo muytu bala ñoo teqaliko ay korpañ tàkk pourquoi lan lu ko fi jar lan wala taxasumi Seigne Touba neena baleen ko wala tadaburi bu leen wanante gannaaw bu émission bi jeexee mu naa mu ne ku ni jox loxo moroomam te dugg ci otoom ñibbi jàmm ni ñooy wala tadaburi wala tabaqudi Seigne Touba nee na maa ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu néew ñu lem la ci benn morso bu ñu tuddee percale yóbbu la bàq ya kon léegi lu fi jar bañante lan sa bañeel gi moom nga yóbbaale bàmmeel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ca des du fa dem kenn wóolootul sa morom ngeen di tibbantey tànk opération tibitank mana am na ñoo xamni kenn du laal seen tank de am na ñoo xamni day ko tib seen tank doto tib de seigne touba ne bu len tibban tay tank wala tanafuri bu len tibban tay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yenn yeen ben oxygène do ngeen wara am moy seen oxygène wërta doon len lu dimbalé ñu gëm yalla ñi teragal dimbalé ñu gëm yalla ñi teragal ko légui ñu gëm yalla ñi teragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi teragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ déglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complo déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu ñu pri ko def شيخ بامبانيان ومن يشاركهم هنا في عسهم يكون شريكهم قدا في سلهم كيف كامن ياغي كومبلوك اتا كومبلوك اتا استك خامن لان موي كومبلو كومبلوك اتا سيغ توبا نينا كوكو ديف يوم الخيام فو يالا دوما اتا مي دون ديف اك اك او جونالوك دا نلا فو دوما ياو موني تاك toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoom akoy bokk yow mi kompolok ñoom kon nak fajtani bu khultat haula ma ngi leen di moy ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi leen di moy ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo le ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo le ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu baax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu baax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khultat haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom ken teri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom ken teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bu amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ño leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ño leen di défaral juma yi ngeen di julé muna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu dibat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la dé mune waye maslak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba maslak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa'adalatin la yamin neena kenn do nga ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am mat na ba nupi mo manu te du jeng koko képp mo meuna maslak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xamam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeunul yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def ak ay serigne bi don maslaha ak mom

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na bi ñu sante Yalla dil ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru teddu mag ñu nekk ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek. Xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom ma ñu bari sax duñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dal na lu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi am ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gise ñu tarixal ko ci wéru muharram du ciaginu sax enti Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm Madina waya dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken tarixaluko sayyidina Abubakar sadiq nek ci bu joge fi ken tarixaluko ci jamono ay Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu Yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurs yi nga xamni ño nek ci région yi lo tax na mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci première ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu niko ñun day waral nañu tarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jeufandiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom dox wax ci alquran ne ko wasayir fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba ni nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone awa muy jël décision dafa def tasawur moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka noni bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnate sallallahu alaihi wasallam wa isa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar disona ak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wo xamni da bok ci wéru yalla war mal ni wëru ci xex waye wéru la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul benu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jëggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yoon ci yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ngeul beeluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy rasoné xalaat rek lay rasoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi sitwa yalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi sutu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altiné yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altiné bisu altiné la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altiné la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altiné la ko yalla yoni ci jamm ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altiné ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka noni ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar waye nak ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sal nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni beuy ci seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beuy bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtaan nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo la noppé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nango tok xaar ko baña tut ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñu bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tireb yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri maal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafir non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko le say jaar bala yalla di pardonné mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraku taala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqadan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil binu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutul ab dekk way buñu wax al jannatu beureup la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len neex ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko qayd moy dama ko teunk dafa am fuma ko yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mukk xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dam adama da bok ci bakkanam di bañ moy ngani ko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna si aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo sey ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déléquilibre man na fexé ba jax jaxal ko tey lo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ni yalla bañ motax alquran ni fa waswasalahuma shaytan mo ñew nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li de appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mune ah appartement bu neex ni gratuitement mune waaw mune ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mune da ngeen di xey rek ñu gënaleen de da ngeen di xey rek ñu gënaleen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman mu nekk gratuitement mu na amune gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënaleen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bel daiman ñu ni mune billahi mang koy giñ ci magul yalla da ko wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la iblis watal len ci magul yalla ni garab gi bu ngeen ko laale appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé len ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñu benn yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara woddu mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutakh innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima demé ban namuko djegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yimi waxanté yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adam ali salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am wayé ci la adam xamni sun borom nar na ko bal neena man yalla ma am wayé adam ay baat yo xamni bam ko waxé rek la ko bal fataba ali lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yen bat la yalla yoni adama yen bat la yalla am waye adama yen bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yen bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ñu ngi bal nako yen bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala ci ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu le ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou Adam alayhi salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam Hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bimu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent biñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindaguma ko muniko waw kera bang ma bindé ma jog tok tesli bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ñim tedde tur wo ko lekkelel tur wo tur wu tedd la wo xamni lula ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam wa man ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré taarikh yi Adam am ñaarel Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw Adam mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonentu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da la antok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonntu yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko bimu ximmiliko ëlëk sa mu déllu wat ci rek ëlëk sa mu déllu ci waye no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak biwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab dir jooni at yu man ci juroom fukk ken gëmuko ken motax toujours wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni yo xani ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo diye kay jox mo diye mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiye yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma serigne bi wuti talib muni jëru ko ki la wara gëm bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur net li na mëne cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko netti dama xamantu ndax seigne fallu son yi bu la wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la wax ni kenn moko ko ci netti neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne wa mbake da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi muni ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko ni ko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni ciment la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh son yi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddi ak garab bu kay gëm ben jëru ci gëssam bu ñor tabbi yentu yalla no mi ngi ni wota na jooni at yu manki juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gëm té après da ko téyib yonent ndax da ko téyib ab yonent kon diw gëm la ak bañ la gëm lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gëm baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de way nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet limi demu nonu kum neex gëmal kum neex wéddi rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna woor wéddi dal gëm dal mo gëna ansiré wéddi ndax la ca gëna wéddi mom dafa danser li xoda danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote juñu adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone ni koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci kawsuf kenn rayal ñep ñu ni yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bim len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax deti na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kawsuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mune yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mune yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun borom niko ayca man saab yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali salatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genni ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillahir mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax bobu ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yon ci yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu andi ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonay cheikh ahmadou bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka vi cheikh ahmadou bamba joge jamonay seigne moudou mustapha ni ko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamonay cheikh moudou fadal ni ko gemon top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonom avant muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama wal bu bay sama mako netti radiyallahu anhu bay sama mako netti bay samit waxon na kiko ko netti waye man fatinako waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni suñu jaw paha mo doon nafar alquran dayu mi nafar alquran di nafal alquran gis yawmay ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeyeng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nik alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la meunatu la di séré mu nika yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nika kon day mbacké fak nako moy prétuma ci attention kon day mbacké fak nako seigne touba diko ah dajé wak yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mu ne ah kay mbacké mu ne ko xana bu kéroge ginnaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone référence fu mako musel lefa ci mom lay sukkandiku atté ñeppam xana bu kéroge bu len yalla xolé ci man ba atté man seigne touba dana len doy muné ko sekk mbacké doy nonu sekk mbacké wallahi kérok de ko fa and ak seigne touba wallahi jërul ngay tipe yowmal khiyam ku and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jërul ngay tipe
1: do gis lolu nakari mukk mukk mukk mukk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko sob def de waye gisugumako la gisugumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmil qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayyi way bama degatiko tuuge way kudul ahmadu rek yalla wax nalako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum ko waxe tuuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko musa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal lako wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran lool la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla no ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh modou mustapha mbake ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al-qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo seen ndigal bayiwo seen téré jotté wulen dara ana bokk rewmi do ngeen def waye jotté wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblise kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblisa nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bind yalla katch kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur ibrahim salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax duñu ñepp jang nañ sooruf nañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti surf nañ ni bi yefari di and ak muhammad di sujjot iblis leen sa ay bat bi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ñi deggu wut yalla ko may katan gogou yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax setat ko bu baax ko man ma génération bu ni ko man ma rek ñe top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah am na njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mën ta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci téel bu amul ndox waye nak lutax nga mar dé yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla du tax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima togué mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñi ma koy waxal bari wu dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mané loolu défi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kërok bimu gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu génn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu génn ndigal amande xawma ko ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu génn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax baax wax yalla taxon baax wax xamu non sax dina ko gis baax wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekkone ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du seukat ndax febar 40 ans du seukat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xani yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bimu fi fekk fir'aun ni ko doko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo te jëlé fonction sansé ko leete sansé ko leete ki wéddi lajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fek da nga lank khalo li yarkan li abwab salatini ta us jawaisa tukhni kul ma'ini seigne touba ni muk ndax buma ñëwé damay sansé système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li wala di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ngay bo bañe mbeut bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Moussa must nang muk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Moussa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy defé mu dadi créer ben commission ni len defal len ma enquête ba xam ni gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa dal di commencer di recherche ba xam kri gem Moussa yep alayhi salam buntu keur bu nek ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gem Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sacrifice manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen keur yoy dal ray leen sacrifice leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wul ba ci croix yi croix bu nek rek mo wul ba ci ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbollem ñi nga xamni ñoo and ak Fir'auna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nitu Fir'auna lañ Moussa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falama tar al jam'ani khal ashabu Moussa inna lam mudrikun khalakalla inma ay rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni Fir'auna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wala ñu bok Moussa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabbi dal di jité armée bi mom ci bofu legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Fir'auna ñu dakk Moussa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamni fek na geej gi ñi nga xamni ñoy talibé Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ci gayam dana ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Moussa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am ni balde
2: wa
1: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow Moussa alayhi salatu wassalam daf ko wax yu

wanje na Musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu daldi musal Musa ak kep ko andon ak mom ku bokkalon programme rek musal na Musa musalale ñu bokk ak Musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam wa man ma'ahu ñi top ay ndigalam baye ay terem wa man ma'ahu ajma'ina legi bi ñoñu muccé nak mune suma akhrahnal akhirin malabal fir'auna ki gayam malabal fir'auna ki gayam señ touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference señ touba ci ñi gëna jégé ci waram xam xam waye mom dong wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam ngarandu wat tuti musa mom xesab yu guddé guddé la waye mom na ci yëm fofu dima ko waxe won bu fekkone yonent dina lu ko njur dal musa yonent bi lu ko njur la ñu delo ci benen yonent bu ñu wax sayidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yoniko mu traverse ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajak jamono bur bu say say buñ wax bukht nasar waye musa nak ki isa alayhi salatu wasalam ku yalla teela defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti birab yi gëna graw ci nit xane nit ko di ngi ko traverser ñetti birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xet liko ci ñett birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gané adina muy gané adina traversement bu danser la mune yalla nang ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danser bi moy ban moy buy gën adina dama adama ñaari birab yi ko xeq bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gëlé critique ndax bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gerte buy dem al-akhirah kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñi ni bis bang may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek Touma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentou yalla ñaané li ba nopi yonentou yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax Docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla luko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko déggé ci benn saytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lol do nga la deg nonou Seigne Touba netti ko nak nonou Seigne Touba ko netti li grawal mbir ma nak munu tel ci réseaux sociaux yi diko wax fek nonou Seigne Touba nga dajel rek nonou Seigne Touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci manu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balaxi rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx du tax ñu nanguko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الدعوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك أوديتيري خسيد أونلاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee min xaajul abidin ilal janna. Te seen mbokk, seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Naa bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaxi ay yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulamaa yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi nii nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi nii di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable lu poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka wa taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox, mooy nit. Ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonku, mooy nit. Mu ni wala xadd karam naa benni aadama wa amal naam fil barri wal baxri wa rasaxnaam min atayibaat wa fadalnaam ala kasirin miman xalaxnaa tafdila, miman xalaxnaa tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, warmaale ko nu ma warmaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko teg ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar, lu ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni tolla def ci bakkanu xar mi nga añé choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni tolla yalla def ci bakkanu melantaan wi nga joggé kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilège yu mag ci lim bind lepp dom adam momu la moromum dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dilako yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe te yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni yen julit ni na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la kula liggéey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku ngani mom moy éduquer sa njabot té ngani yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mën ta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujjii mom ci bopam mu wagniku di yaré mu set set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mun askay hakasa ma ngi sant sa borom mu bind te mom ma gënal ma ci lepp lu bind waye nak ma ngi sant sama serigne bima yar de mun ay buru won ak sama serigne bima yar kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré kon duma xam nuñu yaro ba mëna yaré waaw dom adama lepp lu yalla sak bo gisé dom adama amul ben virgo man na mel nuné dom adama man na dem bëggën malaika malaka allah de ni mu foré dom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla waye dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi dom adama man na dem ba yees ko wal iyas billah la khadra allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umm amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam buy dox ci kaw suuf wala muy naw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci doom adama mune man yalla bayyuma dara ma faratna fil kitab min shay bayyuma dara doom adama biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaaw picc bu ñaaw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xoox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yépp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yépp yalla dajalé ko ci doomu adama motax mu ni doomu adama man na mel lu ko neex sa départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sa départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon dom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo wax gisete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina raka yi bari sante ko sama borom rabbi sitti wa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalé bi tek namako choona bu ni tek wonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédé ni xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay man na bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé jëm 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessu wuta yar wessu wuta delosi wessu wuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digënté nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokkal nday ak bay moy dox sa digënté ak sa dom ba do ko mëna yar shaytané la génné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digënté ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la lax dé moy dox sa digënté ak dom joju di woté wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bi fi dugg sama daara bi fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bay ñi doon indi xalé bi ñu indi mako mom ci mbadaxul ñom mën nañu gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané topalé rek bu ko defé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy defé corosolé bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy wala ñay nak néna joy goné mo gën joy mak joy gëné mo gën joy mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaxal waye yow mom bu fekke ni nangu nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te génné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khaside nak lim mokal ci khaside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu samassé kon da ngay yarou té mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiyé nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma né ci waxtaan yu té ngop ñor buñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xani bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xani dang koy pinir dang koy pinir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni shaykhu tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ño xamni dañu mëna jangalé mëna yaré mëna jangalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen wax nan waaw mum kay gawal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñu gisee ab dong buñ la né yow kuy sa serigne bo né Mustafa Mbaye Sam bëgg Mustafa Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virgine secteur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñëwé niko man dong ab serigne Mustafa Mbaye Sam la da koy abbu téléphone mu abal ko bu ko defé day wër ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël sima boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci dignaaj bi té xolal bi wax lool niwul sax ci bir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ba ñi xam aré baara ci fa la nekk di wër ci téléphone té nan bay bi boma jël mursala sil la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alcorane ba wacc musuma gis bayam yalla sédé nako maama mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone bima wo ba mursala comme wacce na dama bëggoon ñu ñëw wax maniko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi dala daan wo telephone mani waaw maniko ban numéro la daan woyé mu kër këri luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo maniko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax muna mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji boma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mun wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek mat na presque 2 km wala 1 km quelque muna ñu ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex muna ko li moy yaq seen njabot acci jëlal xalé bi yob mën wa dédé kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu wayé def na ñom ci oral yi yëngutu xalé bi amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba Wow.
1: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam de dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi bayyi te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekki mu dem safara wal iyas billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar lo ko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo man te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc kanamu yalla masuliyya la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñ ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tour bi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gi lay tax dom jo am tuddé ko baye gi lay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tour wi rafet na yar bi rafet nayar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko meuna wutal muni bima fikke jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoy ma yeg ni kiñ ma tuddé mo yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdulillahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreewuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wako muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall ci ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhira yalla waral ko laj ëlëk respecté wuloko aïcha ci fa wa aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na amna ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba ak ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddi mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yi ño xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay ciopran xam ngeen ko sobo sobo sob ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adam yi ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel xar non la mel am ño xani melaw gëlem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi mukk gëlem ngi ni tay boko toñon toñal gëlem togal 10 ans ngeen doga gisé wat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xamé na la mom gëlem dana fexé ba jégalé bu la doré wix rek xamal ni toñ gën ko toñon lay fayé mom gëlem mom gëlem am ci doom adamé ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara té buñ la mané jariño la melaw mous amna ci doom adamé melaw mous mënu ñu la jariñ dara té dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni mënu la jariñ dara té dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diéwul ñew tégal la ko ci sa kawm lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu la ko mom mus xana lu mu jekku mu dem nit ñi no amna ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño la té fuñ tollu di la lor nak légi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar musulub yar légui tuba bi nan goné ken duko door té yonnabi bi yalla yonni ñun ni bu fekkentani ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge te nangutu julli muni wutulu yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonnati yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele neenaay da yeeram gone gi ci yar beey neenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police ay ba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par là te fekk kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def bul def mu def bul def mu def mu duma ko lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mu wutal lal xalel te l'islam mo leen sante seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yob legui lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wér nga diko fajé say soxla té dañ la ko doon jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog djel nganaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tié waxuma pistolet waye paaka sax ñëmi wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmi fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctioner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sanni pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla coono yep mo koy togo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu né xaalisam dina ñëw kene ci daara fay jangale fi sabilillah boole ko yara wéru déwu né du la dégg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo né lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqu Allah wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalay la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lepp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko nan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa ko ki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fofu alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen wax ni gem ngeen yalla ñu ne mu ne préparer len sen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara sen njabot gi duñ dem safara sen njabot gi duñ len yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamne sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamne njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu len yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax sen njabot dama arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliyya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliyya bi yalla don wax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yaron ta yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk buñu nekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da la ñu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yaron ta sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñu amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun ala albirri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank ala kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choona bu reey ci nek yar njabot muna mun choona bu reey ci ne yar sa njabot muna choona bu reey ci ne ku nangou ta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choona bi ci ne bay bo muñ choona bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la lelen ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xalé yi toona bi ñu lay tek mëno leena dello seeni waju man ëpp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek ëpp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu lako wax wastabir alayha muñal toona bi nekk ci yare muñal toona bi nekk ci education lelen nga defal ku nit sax lay la nga defal ko ni sax mu trahir la mu war la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla lay fay mom du fay dé yalla lay fay wastabir alayha muñal lol rek muñal choona bi rek wastabir alayha bul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe manalul seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp bu dé waxtu sédd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xipil sa bëdi xool ate bombal say bët ila axiri ila axirihi coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom wastabir alayha coono boobu boobu yëpp yaa ngi koy daj lu yëngutu nga jóg lu yëngutu rek nga jóg lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi kenn ku ne nga dem xool nam tëddee boo jullee ba sëlmal ni wal bi jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha coono boobu muñ ko looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom mënatoo dem fenn mënatu laa dem fenn ni dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee xoolal lool sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko mënatoo dem fenn léegi waa ñu fàttaliku Cheikh Murtala ab mbàkke mbàkke la fii la ñëwoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa

gone yi di ko romb di ko ñaawal, naan ko waa pine nañ la. Mu ni mooy yéen, yéen yéen a dof, man kay maa ko pine. Wallaay wax na dëgg, mooma pine. Wallaay wax na dëgg. Yàlla xam na ko, maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi. Gone yi naan ko pine nañ la, moom moo, man kay maa ko pine. Man xam ne moom laay xaar, buy dem may dem. Wax na dëgg, mooma pine, yàlla xam na ko. Waaw, mooma pine. Wax na dëgg. Waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko. Wastabir alayha. Waaw, wastabir alayha. Noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëñ. Noonu la ko yàlla xamale ndax adina bi ñaar rek la. Ashaabu simaal wa ashaabu yamin. Ashaabu yamin wa ashaabu simaal. Ñun waa droite ak ñun waa gauche rek fi ne. Yàlla ni amul kenn koo xam ne bind naa ko lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche. Gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite. Alquran ko wax ashabul yamin wa ashabul simal muna muni parti bi jëm aljana ak parti bi jëm safara ñaari parti adina bi yépp ñaari parti dong la amul ñettel ñun nak ñewal suñu rew ñetti téméri parti juroom ñaar fuk ak genn wal ak demi nga fi fekk mané ni yalla nañ yalla mussel ci démocrate bu fekké li moy démocrate adina la xdi adina gëna yaatu sénégal té adina ñaari parti dong la ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom mohammed ay sen responsable moy sen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy sen directeur moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara muni tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu shayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minitan yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitan yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg liñuy tuddé manam minitasme manam niñ ko waxé sax ay niñ ko waxé sax ay discipline discipline bi nga xamni minitan bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa daynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say minitan ku ci ne amna foy orienter say minitan wa daynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay minitan ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga geum sa leaderu parti ba lum wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader

0: mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yon ci Allah Muhammad du insister pour minité wu wa yor dom mu nek minitao iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni len dem nek minitao iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitao yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minitao iblis moy mal éducation mal éducation wa bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk leader suñu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñepp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitao fa ngay minité wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé minita bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat bi wax minita bu ne muna muni jikoy jikoy leaderam lay amé fekke minitas me bu deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun ba tax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la dim fréquenté gañu bax ñi loolu la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibnu affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni loolu wajib la wajib la obligatoirement la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay ñu bax ñi muna muni loolu obligatoirement la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jéma roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel etc ñoy ñoy référenceu xalé li parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñoo ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ki lay référé wu daray salihin nekul ci mom dara te dañ la wax ni boy rafeerewu na nga rafeerewu ci salih boy rafeerewu na nga rafeerewu ci as-salih mu kha ci na usman moko wax de radiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba wajiba
1: legi bo de refere wu ci ay seigne touba ak seydi alhadji malik ñu nan la da nga tardé
0: cheikh ahmed bam wax nako ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabat ka khisal imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek xolal ma ji wax rek neena neena bo beugé xey doon am yonntu yalla muhammad ci kawsu naam ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du won yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisal imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula señ touba yeme ak jikko mi rafet bula señ touba yeme ak melokana mu rafet mu na muni jaaral fim jaarun xol
1: bo doonu señ touba it ko gesu seen la jaawale ak mom boko doonu tit ko la xol jaawale ak mom
0: mu ne jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisal imrihin fakun mu ne fakunhu yakun min kama yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow min kama yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawla xi jaar mu na ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham yu xam ko laaj barham jom xamni mu ngok fu bar fu cheikh ibrahim yass al kawla khi nekul rek bo fasene barham jom defeni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum
1: fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xole bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an
0: isa ajabat ka khisal imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol sen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy sen seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga sen seigne touba numéro 2 waye seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu zani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu darul mu'ti te lolou dara mayu lako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagu dang koy jeme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisal imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fima jaar rek cheikh abdou khodous daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu sayyid alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho
1: mas nga wax ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niass al-kawlakhi defal ko nangam nga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pinc mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñet ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al-kawlakhi barham diop al-kawlakhi cheikh ibou sakho serigne sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal ñukel fi ci senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba dako waxon way kat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq goné yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri goné yi ab di philosophe philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi juma ji sa dem lolu téméré juni at ak ñi diko wax té goré yi defuruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas allah aqri qul ala qadri qul bu ñu ko waxal sax ala qadri ni ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxan khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax li nak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax faak ñom xalé yi ay ni lañuy julle ni lañuy woré da leena defat maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone nit ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yu jóg dugg ci internet bi bëgg a féréw li gone yi wala ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon loolu ñun ñëpp ko jàng ci alxuraan waxuma sëriñ si waxuma sëriñ si waaye yonent yi sax alayhi wasalaam yonent yi alayhi wasalaam sun borom dani maa leen yónni mu ne ba ma leen yónnee am nañ ay seeni sët yoo xam ne ña nga caw yoon ni coow ci alal kitaab wa sunna mu ne waaye nag am na ci ñoom seen sët yi yuñ fi bàyyi ñoo xam ne ñoo gën a dëng xalaat yonent yi laa wax de loolu alquran la bu ma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala xad arsalna nuan wa ibrahima wa jaalna fi suryatihima nubuwata wal kitaba fa minhum muhtadin waye wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam am ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciow ci alal kitab wa sunna muni waye amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la am ci serigne si sun serigne su jëk si taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf di ñu éduquer di ñu yar waye suñ serigne soosé bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñoo gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwaone te ñoñu yow xam nga ni ñoo la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel kenen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulé que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alquran mo nako sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wete ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama beggone pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wete ak mom di waxtaan ak mom ci biru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég légui du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi pelekeleur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit bu neexoon état day bañ waye mu daaranté ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulah mënta ñak baña jaxaso pelekeleur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di leen mandat dépp ci kasso yi ak njabotam la am njabotam la nañ bayyi naxay ba legi serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ni mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon agaguñ ca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna bendena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikk ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi mbi def ali salatu wassalam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund dila wax dama ni nga ne ha muni defal bal lol mo def serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo jebulo ci serign te serign bi digle wul tere wul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat digle wul tere wul ab serign day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ka tere légna buñ démé ba bu la sëriñ bi digalé nga né intérêt personnel am la mom la concerné lool tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñëpp fébar sëriñ ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax sëriñ bay jaxata waxon nako ci ësel li tax mourid yi bon bari sëriñ ci bon dañoo bari sëriñ bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñëpp fébar waye batay am na ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñu nga fess dal la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu bo xolé hukal bukaw bi ñu naan mat na serigne hukal bukaw wa gisa ñu na mat na serigne xoxal bu kaawlu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may kindi kulu haram noy def ba waw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibulu ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon su serigne dang koy jang jëfeku na xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaroon wax la fi wali wi jaaroon jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni meno firi abajada awasa ataya kala man sa fa da kharasa ta sa meno ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen ci xani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar ila tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gise seigne modou mbey cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbey cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam muna mu ni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenté rek jaxasol ak ñom tuti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbey cham neena jirul ngay jema gëstu ci kan moy seigne modou mbey cham muna mu ni xolal ay andandom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtanu ben pass bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yep buma noppé damay sonu baat bi xawa sonu ba duma mëna jàngalé wat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jàng xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jàngalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di am mbékté lool mbékté mu réré réré di mu am nako yalla xam nako dimba ak katrir moy ku ñuy wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique 2013 bi ma sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal gu mag di jupsi ma joggé keur serigne touba ga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ngari te deg na da nga yor dara manam dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mo rakam jigen joju borom kërëm sax mësna ñëw fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fuk at yu ne ki at wéru de wu ne dana ma yonni hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yep ndeysan mom ak soxnam yep bi soxna si ñewé sax la nama ci radio ba ci etali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndeysan bo xamna seigne modou mbey cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu beug lol ba beug lol da mu jimuni ma man ndeke difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakar mo ni sax mbir mi toll na fofu mané ko mum de mu gog rek ñu baye ak sun borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dimbu dama beug lol mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jaynaba defé and ak borom kërëm wali fay ndeysal ñom ñep ba ci barki dembe amna gor gu sant lo gor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi don set ci keur rakam ñum jënd fi xom dal ni wa man de mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xol soorol bi la ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle bi yalla xamna joy nima fukki atangi ni mala di la deglu guddé ak beccëk dal di génné radio bék yépp won ma señ mom radio bék yépp la génné won ma nima xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay deglu ba karok may nelaw jëf joju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbey Cham jëf joju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbey Cham yalla xamnako ñan nako sun borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yol bu ri yowmal khiyamati akbar ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbey Cham fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam waaw su ko defé rek mëno am gan di joy waye samay bëdd day taafuma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jeuf yalla ko yalla def sa tire jeuf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jeuf way yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey bi and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuy bu baaxit soxna mam buso ñass jazakumullahu khair jazayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu koy wax jere jef jazakumullahu ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëppul ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mon tammi ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolou bëgg lu bax rek wa yalla ne len ko yalla nangul def ko ci sen tere jëf yalla ne len ko yalla nangul te def ko ci sen tere jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joji rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla na mako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo wax mu ni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambale ba legi bayyi wuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jerejeuf ñu ngi leen di wax jerejeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi ak ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey munema way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu couper ko couper ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhiri li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu daldi re dem da xna deug li ma don def man nako def maniko demal ci sa li waje yow liggeel ma indi wul fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatu mako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawm qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir dooma adamay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawm nak wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lan tadilo ñune ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem dinam maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bokk na la wërni say dong dut ñi moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu mokal alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak toxar gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñu démé ba nga xamne kenn mokalutul alquran ba nga xamne buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamne tay ji bo jëlone alquran di ci adina bëpp lakk ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu bot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xani baqara min al jinnati wa nas dara du ci mejj lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna non lank bu ku ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye maangi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy kérélé kéré lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yiñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barap seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu sori wut ak jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam tiarim refati mbacke seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam tiarim refati mbacke seigne touba da ko daan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo dani ko na nga momaytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur ciaddo la bu fa yalwaan muni ko ciaddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur ciaddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meuna am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fe xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokul alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow nonu nga def gisuma luko jar ci adina ak lolo ko meuna jar ci adina rek neena lolo jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolo gisuma luko jar ci adina ak li ci biram jaruko adina ak ci biram jeruko jeng luko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndandou foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndandou foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu sen

abdul fekko ci araf alquran muni mo dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait su mbaram neena la yatihi albatil min bayn yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom dañ leena jaggi dañ leena delo ci seen borom dañ gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amana ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati nena kalamun qadimun la yumallu samahu nena waxi aju jek ji di sun borom ni alquran la yumallu samahu aji deglu ji te am xal da ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muni koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muni ko lutax muni tanasah an qawlin wa fihlin alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawlin wa fihlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore ay kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore reuy xol bu reuy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inna jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem mune alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi mune matihni bi sirri urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokku tak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu ta ginné malaakati yow sun borom jang alquran ko dem ndax ni bu kéroge sun borom bi so jall bu fekkante ni dama adamay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen wèn ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñëw ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kéroge dama adamay dañu daw song yonent bu nek
yonent muy song ni

0: kay wax ci yalla mu atam li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni ba mané bu laal garab ga mo sab sab lu laal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu dal di daw song yent yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara da ngeen xatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci égypte ñaar nga doon xex mu di leen att sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowé ma rayon xamu nak yalla bal nima ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé nima ko leedit ñu wax lu dëgg xamu nak yalla jappé nima ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu yontu yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu leen ni kérok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yëni ma wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakkan ñoy mo rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mom mujju ñew gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam wax neena ñu dañ ci man kay ñu ma dem ci sun borom daan ko dara ndax buma fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla la neena ñu ni dedet mom waxu sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beuti wo ñu dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mu ne bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jaam ni bala atta jaam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp de ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaqa tay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kéroge doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam señ touba ak fam tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru ñu dem ba nak legi systeme adina bëgguno walbeuti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qara'a innun nas wastakhlad ma yajurul ba'sa wastakhlad bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena ak ay doom adam yaangi ñu di gannaawal alquran gannaaw alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji len ni am ñu xam sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga daan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom dox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pangat ci loxoy señ touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom dox señ touba mu la yaral te moy alquran te moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pangat yut ko mol yar wala yut to ego man non la ko gisse man mom la señ touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alquran ak gëna alquran nga gis ko xamni domam ndeysan day jang ba wacc ben yon do nga lay wacc kat bo xeygul sax mu ne ko acca kay jangi metti ni ko pangat jang lo ji ko metti waram ko fe bayyi mu jang alquran waxna ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom dañu ne ci daara ji mën leen alquran wu tujud la ana lu koy ana mon fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek mu nonu ma dama ko bëgg yobbu ci sama kayit bitim rew takat señ touba lañ ko tuddé dé maniko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bi bolé ko bi jang xam xam mu dédé fi nek ni magal na té xamna ni suma baye bu ëllëgë dootu mako mëna yobbu ndax adi ni adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé mën nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal gone gi day dem rek mané bismillah fadal yobbu ah mu da dem defari kayitam ba yobbu bitim rew wésul aéroport Dakar kay ni lañu japp fañé ko xotti te sanni fa aéroport Dakar gi wésu ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wésu ko señ Touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlud ma yjurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëlëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlud bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa'u fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis penc ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayyidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara dara ay koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëmu ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ma ko xawon comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci ku ma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal te kenn jimbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci Sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te musuñu jaar ci jëng mo ëpp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yoy te jëmuñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëmuñu leen kon diis yi nga xamni indi na jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc kenn jëng leen té ñoo ñam moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoo ñam di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi té ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu bokku ko defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adori deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay corporation bitim rew bañ di len financer nga re sen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amone ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def lu ñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def lu ñu tollu té yow ñu xamagu ñi nga formé ñep d'accord ñi ci condition yu baax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yakal sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pugnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullah wala sanam faaw buñ tudde mag ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xagn ñoo nit batay kat bo tudde mag ni seen xol juk kon nak ñaar yep yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën dimbe sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexe ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu tol ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko ñiru def lu ko jégué lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci mag ni ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër Sulaji Malik ñu kër Seigne Touba ñu kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bu attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Seydou Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar ñin ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te yuddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak ñu dimbu ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq mu ni ko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad necca te lolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde buñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiwlo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer batay rek moma defé seen baxna duggal leen fekk am ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ndokki ñep di nuyu mbolam yi nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumuddin ku ci melni serigne yusuf ñepp ñu leen di nuyu seigne Daouda Fall Daouda Bey ñu ngi ñaan ak suñu leer yo seen ndawar sax dañu ko deg ñu ko ñuy opassage diko ñaanal yalla mbolé mu nekk diaspora bi ñepp seigne Khadim Djité mom tamit ndaysan dama lu mu nekk ñuy woté bi and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñuma ko wax rawon rek inshallah waxtaan barki dem mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappale ci daara ji mburu fofu ko feriñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax limna fi ay dong yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara yoru lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yépp sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer dañ ko na sama ñakki sama ñakki dañ ko dégg na ben way xox ci ben bi di wonal ni ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ni ma xamane ko day katch sama ñakk rek ak ben talibé seen tubay mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mba mu taxawal daara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ñeen yalla fay ngeen di fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako sama doom mësna ñëw fi nima waye papa yow do nga yépp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li té yow do na jëndal nangam mën ko man dama la ko war na jëndalé mom la def ci daara ji mooy la fiyari mooy ko ay bisini ni ding ko doyal ndax nang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam cene la ken waxumako nak ñu ngir ken ku ko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop da fi ma aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djulit ni ak djulit ni ak djulit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane ñi indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg islam rek liñ bëgg man cipp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala kon nak man rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu seigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñëw na tige bi ñaata lay jar l'imam sol rek l'imam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé loolu ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la dal di jënd yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yere ci mel non lolou yalla nako yalla nangou def ko ci téré jëfëm waye bu dé man do nga man mom amu problème même bu ñu solé percale sax baax ma muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel xamna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dang ko deg mi wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant nit ñepp ñu nuy sun xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sun xel dem na ci soxna away njaay ñun ñun tamit cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit daar ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ni lañ len ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñepp ñu ñu oppa sax di len dokkel di len ñaanal di sakku seen ñaan di nuy ñepp rek di gërëm ñepp dal di gërëm ñepp rek bayyuma ken insha Allah rabbi kon ñu wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yu ñeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba taxna tambali bi ñekuma a les waye ñeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakt ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid ñepp positif
1: ñu baax tay bañ lay top sunna mi la wa ñu la ñu indi bu ñu gën li sunna mi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayi lo li sunna mi nekkon no lang no lang kon sunu bi ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi na ñu ndax am na ñu bëgg participer ñu fekk ñu bëgg participer ñu ñaanal lante benen yoon inshallah rabbi waxtu man mis bi sax jox na way fekk am bëgg participer ba tay rek moma defé sunu baax na dëgg la mu fekk ñu bëgg participer nak ñu ñaanal dina fa dafa ko ñu ndokk ñepp di ñu mala mu nekk ci diaspora bi rawati na sunu wëlëré di ñu dëgg daay ya ulu mudin ko ci melni sunu ñu di jall ñu koy ñu passas ñu tamit di ko xamni ku bayyi xel dara ji la sunu ko safal di ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñaan ku fa ci amri ñu ci nit di ñu soxna ñu bu sey ñu sey ñepp ñu ngi ñu ñu sun daw da fay daw da bi ñu ñu ñu asu ñu leer sun ndar sax da ñu ko deg ñu ko ñu ak passas ñu ko ñaanal yalla wa mbalam nekk ci jastra bi ñepp sun xarit jité mom tamit ndey jaan ñu mu nekk ñu wote di andu ñu liggey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu mako waxe won rek inshallah waxtan barki de mo dina ko serigne dara bi jangale am ni koy jappale ci dara ji mburu fakkam bok ben wal ala yawmal khiyam bok ben wal ala yawmal khiyam ndax lim na fi ay dong yu fi jangate xam sun wajur danaka te dara wori ni ko dunu rek kon la tax ma man ko moy serigne jappale tam ko lay katam ah may ñu ko waxoon ben way barki dëgg ñu ko mbolam ñu ngi gis sama daar yëpp sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa juma ji ku la financer ñu ko xam ni sama nak yi ñu ko dëgg na ben way wax ci ben video nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ni ma xama ni ko day katch de day katch sama nak rek ak ben talibé señ tibay mané ko mom mënu wax lolu bayam amul tawbi bu joxe lañu tabaxe juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma ba mu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñoo ñu def ene yalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg na dal bëgg na tuddi ngir lan yu baara jé yalla xam nako sama doom mas na ñu fi ma waye papa yow da nga yépp dañ seen wajur dañ leen di jëndal ni te yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war ma jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji moom ko ay bi dañu ne du ren ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag cenn rek laa xam ci koo xam ne dooma ngi ci daara sax buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam cenn la cenn waxuñu ko nag ngir kenn ku ko def déedéet man la ma ne ba tey maa nga ci rek yàlla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort yi bopp ba fii ma aksi ak lenn ci tawli bay sëñ Touba tawli dama samb tar ci ñëw ci bu ma dem yëpp tawli bay sëñ Touba yi la ak julit ñi ak julit ñi ak julit ñi daara ji boo ñëwee ay tijaan yi fi da kenn ku ñoom ñi indi seeni doom fii ci daara ji tijaan ñi indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ñu sama xol bi sëñ Touba doo nga ci dee nga xam ne islam lay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ñu sama xol bi sëñ Touba doo nga ci dee waaye nag teewut xam nañ ne islam lay jàngale te islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg man képp ku nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ñu yàlla waaye sëñ Touba nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom sëñ Touba moomu moo dee ci sama xob radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag moom rek la dañi ñu leen di ndokkeel di leen di nuyu sëñ ñu wax Cheikh Diouf mu nga fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defena tandat 20 ans et quelques wala ñu ko ñu ñu tiso bi ñaata lay jar ñu maam sol rek maam sol ñu di lay san kër ak bam djé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu mel non ci man da dal di jëndi yéer yi raxat ko di war yéne mako bu tuddu ba encore yéne ko fi yéne ko fi ñaari yéer ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu ñe man do na man mom amu problème même bien sonné par cal sax ba na muskilé fi tay nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man naam gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ñu wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay suñu borom wax ñoonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis rek way bima la defalate tiranga leen leen doko wax lo rek la kon sant ñu ñepp ñu ñu suñu xarit bëna tamit bi sëriñ cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awal ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxna ñu kenn la ci xarit daari ya ulum di sëriñ mara mbacke ñu dem ko xam ci suñu cheikh ñu ñu ngeen ñom soxna awal ak seen daayira bobu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu ñu ñu oppa sax di leen dokkel di leen ñaanal di sax seen ñaan ñu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bay mu kenn insha Allah rabbi xam nga sun borom nak alhamdulillah lati bi ni'mati tatimmu salihat wa assalamu alayhi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëf lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu ngi baab bi ñu mel rek ak ñu ñu leen xam daal ñu ñaan ñu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax ñu tambali bi nekuma a les waye ñu baal bu ko rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام في ساعة خصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bak auditeuri radio khasside online delu sunu wenen yon sen emission bi ñuy tudde min hajul abidin ila al janna te sen mbokk sen xarit mustafa mbay sam di len ko defal fi ci daram ji ñuy tudde ihya ulumuddin ci studio maam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nek ci technique bi moy serigne mudou mbay cham ayyadu allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arabi dañu fara di wax ni likulli makan maqal sunu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtane asaykhul kamil serigne bu mat serigne sunu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtane al muridu sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbacke رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وبركاته وفيوداته مجلس شيخ الخديم جيم جوجو ني بغا وقتاني مي الشيخ صالح مبكي رضي الله عنه خمغن ني شيخ الكامل لون ساحرا وباطنا mo nekkon al warisul kamil li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayami daf leen di prepare ci anam gu nek ba nga xani buñu dikke adina seen xel seen xalaat
2: du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al asbab ayya allahu lahu al asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu samaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddu walé istihdad moy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu walé wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekk juddu walé wilaya bu nup nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglu yalla di len taxel du yam ak daraja wali bi nga xamni juddu walé na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa croiser le bras mom benen wali bo xamni mom juddu walé wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi bu de yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali ba nop bala nek yonent day nek wali ba nop xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu jog gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala alquran bindi nako ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yëmuñu ca dañu def li ñuy tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na leen aljana ji ñuy tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné mën nañu wax ni jamono bi fala cheikh salim mbacké tedd di xaar li ñuy tuddé walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne saliw nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muñu ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab bare ko sappi wala mënu tufané wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasiro lay biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalaatu mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yone ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daayiman motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu dikké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañuy wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañoo yoré ñaari beut beutu adina bi ak beutu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كلسين النص ولا فأنساهم أنفسهم أولئكم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen fekke ni ngëm gi deug la gënaaw ngëm ragal yalla gu mat mo ci wara top mu ni gënaaw ragal yalla nak la nga xep sa bëtt nga amé ñaari bëtt bëtt bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la mu ni ko na xep sa bëtt nga xol benen bëtt bi keur gele nga xamni moy keur gudul jeex du rap muk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc leppay tiawando fi mom khabir bima ta'malun ni ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamna ko mune kon nak yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te ragal ma rek way bu leen melni ñi nga xamni bi ñëwé adina dañoo faté contrat bañ signantu won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bobé ñu faté nangul yalla leen moomun xamoon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñëwé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma te ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signantu won ak seen borom rabbi sutu jalla fi ci adina rek bo signante ak ben societe contrat wala bok ben rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecte wul contrat bi amna daan yu ko tay fek waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat biñ signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fep sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma muni ndax gaay ñi nga xamni biñ ñewé adina dañoo firi contrat biñ amanté won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu yawmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tek ci ni waaw ma ngi len di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi munu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu mën ta yam ak ki nga xamni mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañi amé batukun bo nga xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yowmal khiyam nak ñeppay amando batu kun bo lem ko dugg aljina rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nekk rek loola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbani mu dal di nekk soow mbani meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yowmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek loola dal di nekk luñ bëgg rek loola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacké nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom ak sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nekk ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma dañ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi ndax ni ñoom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alaihim kasamawati أبكي عليه وأرجو في البكاء خدا ردوان من فيه خاب بالحلاوات ني اخكاي لسن بروم واخ يونت بكاي يينا ليم كوني دنا لا نستلي جار جاري غاني باخ ني فان جارون سين جيف يي رافيت يا نين جي رافيت لا لاي نتلي سن توبا ني يينا خم ني وقتاني نكو باتاي سي حقا داني واخ ني سن توبا لي تخ مو بيندو حقا الخادم جخات كلا mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu niko innama a'malu binniyat neñu señtu touba niko wa niyyati tabaraku bisadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala moni señtu touba yenent bi lay neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention neñu mu waxe lolou señ touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku sama xel du jox ci ñom mukk neñu lolou la señ touba tontu al khadim jaxata kala mais bamu dello kërëm mu daldi bind téré biñu tuddé qalbuka ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mun akay yalla na jaduna neñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu señ touba doxé ci bind huqa señ touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh saliou mbaki mi yalla na jaduna fuñu tollu di fataliku sang bu melni cheikh saliou mbaki mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh saliou mbaki suuf sang koy joy asamani jurom yar yi ñing koy joy muni kon asamana kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax ñu di len joy di len fateliku muni kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fateliku nit yalla yoy di len joy kon rawati na nak ku am xel muni man señ touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowul xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën kala gën ñu diko wax cheikh saliou mbake nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam señ touba gën lako bëgg te mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñag ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñaggi ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne sali wo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñaggi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agone fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni de dieu we kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nopi mel nenen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne saliou mën ta defar dedet yen ñooñu nga xamni yena ñaggi ñago sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tudde wo seigne saliou lani bakkarok may fatuli feek yeen ngoy def dana ko donosé serigne saliou mbake defarul nit kuy xoti sharia ku weddi nga dem laaj ko serigne saliou touré bu ties serigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagob l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem cheikh mustapha saliou kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqam la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni dia dewe kon nak bo de xoti sharia bu nopi nak di tuddi wo cheikh saliou mbake da na la wax ni jotté wo seigne saliou dara seigne saliou defarou la yow defarou wo ndax bo defarou won da ngay fexé melni ni seigne saliou defar tañ xam len fa cheikh saliou touré bu ties nak nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wo ma defar te fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñu xani bi ñewé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé dégg nañ ta luñ ca ba dégg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo jogé ngir fexel ko yaay mujj daanu ta kambu ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñi melni seigne saliou mbacke dana len joy de gañi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signent won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signent won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy souf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu dukhad cheikh saliou mbacke di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran dañu deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wessale lolou bopam ab julit njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaa daal yi ak hayawanaadi te yalla rek tax cheikh saliou mbacke yegoon na fofu njariñam hayawanaadi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbacke julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbacke amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbacke amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julli sax gis nañ ci seen bop da na ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fadak bo gisee manela dina la netli ay netli rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg mu meuna degeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci djublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñëw de cheikh saliou mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamoon motax ak ñël benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamu yalla dara soppi ko ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ah lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko wa'bud rabbaka ataitakal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kerek jibril ba kerek malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ataitakal yaqin na nga jaamu sa borom ba kerek genn adina di ñew ba kerek faatu di jot cheikh saliou mbacke non la melon jamono bu nek ci jaamu yalla am akku bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp mu xadima rek la sa'ir bi neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu takku sande muniko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat muy dox ci kaw xof ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci al-akhirah suko defé bepp jamm bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh saliou mbacke mi ngi gane adina ama hal sasil min ijriya moy ganday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub al khamis ci wéru koor bisub alxamis ci wéru koor cheikh mom lim djub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñuy wax serigne khalil mbake ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu walale bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci téréem bob nga xamni sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidhawati tamma wa salati alkhaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasu allah maqaman ma'mud allati wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina adhaban nar wari me ci téréem bob mom serigne khalil mbake sunu xarit la sunu walerela ngoy ndokel ñuuna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmmi yalla neena mom serigne khalil ci téréem ba cheikh salih mbake mi ngi dik adina guddik ak juma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngi gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammedou lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sereewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legui li sayr bo xon ni iza aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab ayya allahu lahu alasbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiqi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serigne ba sax cheikh amadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabbara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam amone ben way buñu wax Ousmane karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xareba Ousmane lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñu ligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bim ñëwé sa taxlu ci biir xara bi nek jambar di ray lo xamni mennum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé yonent bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis koy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñëw sa taxlu ci xara bi di xex ngir yalla ñu pénant bi ni bu dié safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit ma du loolu da leena dal te yonent bi du leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex nek Ousmane belessé nañ ko belessé yu bari mi xare bi jeexé mu dal di daanu teud légui nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamne ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni he bayilin ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandal rek ba kenn duko nat mom ko lo rek la don defandal waye defandaruma l'islam de ñu ni la ila bi xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekli bopam dal di dé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digeunte mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xane mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam nit day dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digeum ak aljana dara duxofa luddul sebre rek moy ben

lolou lepp lu ci ne sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkene sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappelé ñomit buñu xex yonent bi war na leena jappelé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defander diine imam lan man l'islam la doon defander ñu ka ko yon yon ci yalla muhammad nga and lon di xex mu ni man l'islam la doon defander bi mu waxelo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljina xolal ki mom ngay dégg lég légi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljina moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljina ba dara di suku lul waxu tabbi rek sun borom wolbeuti ku mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara di suku lul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljina bi mu waxe lolou sayyidna umar dañu beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ci nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ci nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim bakki mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wajuram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy wajuram wu gor wajuram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak Seigne Touba dafa wolu Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël aw kayit bind ci As-Salih jox ko radi Allah anhu mom tour wow rek la bind jox ko Salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé Serigne Salih Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël baat bobu Seigne Touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni أبخالنا بفضله سالئة باخن لنا جاء به سالئة أبقاء الشمس في سما دهره يسقل منه وجهه الكالئة أبقاه مكملا له عديه مباركا مصححا فالحة أو كما قال رضي الله تعالى عنه من المهم الشيخ محمد لم يجب أدقني بسن تبا بنده batub salih salih a jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam dim adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbaki mu dundut am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'anhu ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko as-salih allasi yukammilu al-amal as-salih allasi

yu kamilu amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewendal samay mbir man na ci djublu gën gi mi def sallallahu alayhi wasallam ndax mom la doon tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbacké yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci asalih motam wax ni ma assalamin li yu sayol amal sali alasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci khasida yi bo de jang khasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al muslih salli ala salihin wa huwa al muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonante dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw wali ak salih ku gën manam ko upp daraja wali ak salih waye lama tontu dox ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi daanañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu wa ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wañu du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koku rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nopi nak di wote wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih de gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nopi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké ab baykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lune nga ni man nga ko fajj ba nopi di tuddé wa cheikh salih mbacké ma netti len ben xiss rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xamné da takkon cienou baat ba nopi faté ko ci baat bi faté ko ci baat bi Serigne Salih Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol
gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cene di aksi ci mom bim souké ba ko jox loxo cheikh salim mbake dañu nik ci cene gi bif ko cene gi dag waji ni ko xolal ni ma gañe mu ne ko yaqoti sharia motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko yaqoti sharia motax ni nga xamene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musu ko jot lul da nga xoti sharia cheikh salim mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé shariat rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti shariat mu ndax shariat bobu mom la wajuram mu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonuppi di defare da defaro bonuppi di defare lola taxone bim ñewé mune jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñanga won te daari cheikh salih mbake way mané señ salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone señ touba ku ci am lopp lolo ku ci am lepp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitab sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geuna reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci geuna kawé te cheikh salih mbake cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci geuna kawé moy istiqama istikhama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salih ma defarit man da koy weddi duma nangu de seigne salih mom ñu defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nekk ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne salih rek di togn seigne salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala lool sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham kenen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xane duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye doomi ruham du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham batin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul hal yurisul mal waye waladul ki waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ñu ni waw mu ni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekke ni baye bi baye na fi ay talibé donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talib yi fi baye bi baye adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladu ruh waye da nekk al waladul jism waldu gis mom li fi baye baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xani moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak mbotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ruubi lepp lay don mbotum baye ruubi bu ko defe bu la yalla defalul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni
ñaari wet yoy yep dañ fa fété Seigne Touba moy domi ruhi Seigne Touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu Yalla defal mané nak man sétlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujjii yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batine bo démé ci Cheikh Abdou Khadir Jilani ba ngay ñew ci Cheikh Ahmed Tidiane ba ngay ñew ci Cheikh Abou Hassan Sanceli ba ngay ñew ci Al Muhyiddin Ibn Arabi ba ngay ñew ci Al Hasan Al Basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñep amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alal sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokkam moy set ki nga xamni moko yeyo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ki ko wara am ki ko xamni moko yeyo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg Seigne Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man Seigne Touba fima tegon sama tank fa lañuy tek sen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju Seigne Touba di wax Seigne Touba djublu ci do seud yi de dedet domi ro yi la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seud yi de dedet don lola musibam amna seud bo xamni mom teniwul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi dara di dedet manam seuti dara dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam dan rek serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako serigne Moussa ka neena ma ngi ñaam suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man Seigne Touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko Seigne Touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do guddu ba jeggi ko waye do gatt ba burum luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiya hu yak mursalu li sax jaar nañu
motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñett 300 ko bolon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radila anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli seigne saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako ci ndodi yobbu fa ben borom xam buñu wax mukhtar jeng guyar seigne mukhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu seigne touba gi ak njabotu seigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak seigne bakki madina mu fa nek ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurumu jigen ñu waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi dey mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi alqadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi nga xamene ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange naka noni jangal nako len ci arut jangal nako yit len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fati ni momit borom xam xam la won mom soxna soso nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor sasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacke ni maîtriser won juhraf nga xane bu togon fi dila wax amerique ni mel da nga nan ki xana amerique la juddo yaro fa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax france ni mel manam bu jelé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yaro bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañuy mel bi nga xamé ni wa juramu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ya yoyi bu len fateni seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dund ka faatu du len munu len yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fedani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñuy laxas ño xamni gennu ñu senegal te ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotu seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ya gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko
mun anqis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tambi ci mandi anqis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara de tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lula neexul de bo moytu rek yam ci lula neexul lolu préparation la jaglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñom musta tañañal liñu am am wilaya liñu am am batine musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku len top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow borom neena ci al-qur'an man ya'dillahu fa huwa al-mu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida man yalla suma namme sama jam taxé ma koy orienter ba tek ko ci loxoy ku ko nara taxel te moy waliyul mursid cheikh salih mbacke waliyul mursid la won waliyul mursid moy ko xani bo ñewé ci mom mu orienter la ban la yalla mi ngay sété ni bu fekke yalla la taxo juk waye xam ngeen ni doom adam yi ñew ci waliyu bi ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxo juk mom lay wuti ci waliyu bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliyu bi rek ko taxo juk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxo juk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ab waliyu ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batine mu am nak ñetti doom adamay yu jog jëm ci ñoom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki ci abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki ci abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay seti diw sangam limay wax ni ibnu atayla indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg waliw bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kess fook amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accès ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako waliyul mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienter la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salih mbacke ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbacke rawatina ba am ngeureumam cheikh abdou khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko waye and ak lol nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut
lutax way kat bo waxon ni innal fata man yaqulu anadha laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lo lal rek muni baye muni waye mom deful dara dara dara dara dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tudde islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu lani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bare bare ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran khala wala kaseeran khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara dara dara dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la ya wa bopam rek la de bopam la de da bay lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootu ñu setantal dootu ñu siat dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek ñi nañax nañaxi rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtih la maxtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman waha sahir bi neena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñël de wan laysa lil insan ila ma sha'a wan laysa lil insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñëw mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy feret ay bagage am yow ngay dajalé say bagage fofu ba dem jot nga ni cipp dem ah bo démé ci rew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la doon misal jifi jamni ne dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bo wat ab saako bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fous ak bu fousut bu bax ak bu baxut man na saako bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fous yeek yu bax yep wit rek dugal ci yob ah kenn ko ni ba nga inde sa saako bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ko nek nak la nga witone moy sa sens bu jeexé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kéroge ci witone lu bax ah dana am ngañañ lu reere ci witone lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don
ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñuko it bo de dañu ko wax de ak ko mana doon mu ni kon nak nga fexé doon ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Saliou Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ju ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sutu wa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne saliou ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek wal batiku wuñ wañ ko wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joggé dem al-akhirah muni ta al-akhirah kër gudul jeex la ba faaw guy sax la ba faaw muni loolu tax ñoom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam munup def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak maanu fekke wuko ak maanu fekke wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi len di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top sama indigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay téré topul sama indigal tontu la moy kala manu fekke wuko manu fekke wuko de tontu la moy kala manu fekke wuko ci top sa indigal bayyi say téré sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol munta am munta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yame ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leem lu ko mu ayyukum ahsana amala huwa al asmul ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena bëgge li ñi tuddé exterminer manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fayeleen aljana ñi top sama tere nak mu yobbu len safara muni lolo tax ma bind dund bind de way bu fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi be faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok bu yagg rek mu set set bo ci jeess ci xol ko bu yagg muni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi wax na deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam
borom neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsan amalan leblukum ayyukum ahsan amalan amay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañ dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salu mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yihbi ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xon joj inna la atahala yihbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimal akhlaqi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccio dik bo xamni señ tuba amul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nane señ tuba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ tuba mom amul morom kene ñëlante wuko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ tuba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay defara wax naan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax barki dem rek bu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps neena moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër neena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna doom ju sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangal sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limuy wax lu soofel suñu mag ñi rek limuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na sari ali sen tay wul lolu yow dal lila yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsana al ihsan lolu farata ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogok ñom l'islam waxul ko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dogo ak seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salih mbacke nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itte ji ci defar ndaw ci yar leen ci jubanti leen waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fekk na boba yalla ni ma tim xamna ni khutba bo may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kasa wa kasa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu ndey sama doom ngi ni cheikh salih mbacké la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxé de wallahi mune ha mune ma wayé suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax may bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daal di delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom
ma dawalé bu djup fini def bima don defé conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé kër diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma nga amé won genn mbousu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layanté ak yow biir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake maniko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bonu fima door la wax muni man nangul nala maniko sa wajur dala yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge yakoy gën muni waw maniko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yeugal mu dal ni beurep ñima giñna ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangul leena top ci ñom nangul leena liggeel nangul leena soofu Seigne Touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy suñu référence Serigne Saliou Mbake mi waxuma la Serigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd sen digal ci sen ron la nekkon di xey ci seni waw di ci gon malheureusement man defena ni Serigne Saliou Mbake ni mako xame bari na ko jaar xel kom te xami wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama is amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne mou di waxtan wi jexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtané ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy bo nekké ci adina di dund nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jog fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'id lil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune way nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbake non la melone Cheikh Saliou Mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokale Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bi muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina bereb ba amna ben nar bu ñu wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khasside gi ñu wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko
mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange mu ni ko jam rek kay xew cheikh salim mbake kérok bim jikke nek al khalifatul muridiya kérok khasside gogou la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogou rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake ko dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex barina waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gëreem di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di leen ndokkel jamono bu nekk waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fende ané ñu déloti ndoké leen ci niñ leen ko ndokalé won ci atum julit ñal modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan niñ leen ci ndokël bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fende ané bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax Ahmadou Bass momako waxone mune ha mani waw mune ko magaluk seigne mor diara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf mané jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya mané ko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba mané ko ñu wax ahmadou bass momako waxal mune ma légui nak lula gëna nakari ci admi mané ko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolou moy lima gëna nakari ci admi mom lolou ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñi ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wol rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse xam ngeen ni khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé ñam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar boko tak khadir mi nga xamni moy serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam khadir moy serigne Moussa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di fegnaal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy toppé ak ñariñ yim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñi ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sax at mu ne bu ñew ben indalel daara ji kafe ñi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba Serigne Koso Fall momit ñibisi na Sénégal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam nañ ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagut ci daara ji ay wonama téléphone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba djum mom tamit ni nañ ko fofu ci amérique soxna mam bousse nias mi ngi fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amérique mok serigne siakh mbake ñom ñep nuy na len di len ndokkel wax deug yalla fatu mu len ben yoon day tol ak ni leg leg émission bi rek day tol mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lumay wax ak ku ci melni serigne Khady Diouf nek fi ci sunu wet fi le keureum nek waye ma nga fele ci amérique waye keureum nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam di nek fi dakar momi ndaysan ren bi mu ñibisse senegal ñewna ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu ibrahima khalil mom cyan la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan
di nit ku bax kërëma ngi fi ci mbacké waye ma nga fëré ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéré yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéré da rafet bu ma rus ko sal yalla xam nako wa am bassay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xam da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jisa yalla la yalla fayt def ko ci sa téré jëf du melni serigne cheikh jonne mu nga fëlé ci amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deggul diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo démé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko degglu kon nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem waye rawati na nak ngen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañu gissone ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama giss ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran liggeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacké bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yone na man daw ni da am juma jumi te xer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci daara ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba ابلي اجابه في سالبه وصلى

ay microbes. Xeeti microbes yi nga xam ne yépp day tax nit ki feebar. Kalla bal raana ala xulubi ma kaanu yeksiboon, yooyu alquran di wax. Jàngoro yooyu nag ba ci jiitu woon mooy fen, jëw, rëy, añaan, rambaaj. Mu mel ni sun tomb bu mujj biñ doon waxtaane dimanche bële ci gannaaw moo doon annamima muy rambaaj. Jàngoro boobu lañ doon waxtaane, jàngoro bu ñu tuddee rambaaj. Jàngoro biñ bëgg waxtaane tey muy jàngoro cancer de foie, mooy jàngoro bi ñuy tuddee al ujbu. Al ujbu, al ujbu mooy lan? Mooy naw jëf. Ndax bokk ci jàngoro yi gën a bon muy naw jëf. Ndax naw jëf waliyaasu billaa day tax yow mal xiyaam nga dikkee yàlla ci neen, doo yóbbu dara ci tuyaaba, dara dara dara dara, doo fa am dara ci yool. Moom naw jëf, al ujbu naw jëf. Naw jëf ni safara di def mat noon la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def këriñ noon la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu, kon al ujbu feebar la ci feebar yi ñu tuddee al amradul qulub, bu la neexee nga ne al amradul qalb, bu la neexee nga ne crise de foie, qui cancer de foie. Al quran ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way. Ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku, bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf nenañu naw jëf da bok ci bokale yalla. Xeyna mom la walaf di wax jimaamu, jimaamu moy feug sa deun, feug sa deun. Sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha, suratu baqara. Yen ñi wax ni gëm ngeen yalla, bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun, bu len yaq seeni jëf ci mana mana, bu len yaq seeni jëf ci burul won ak man. Bil manni wal adha, al man moy li walaf di tudde ñax, bokut ak ñax. Ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu, waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana, bur won ak man do tekki, bur won ak man do deg al khairi, bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw, bur won ak man wal asa ak lor. Lor moy nit ki nga defal ko ba nopi wagniko diko lor ci ling koy defal. Ben defal nga ko ba nopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal, mu am kersa bu sañon sutura am sosu, mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewale. Leg yaangi wagniko tok ci tele ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal, mako mako mako mako, ba xajatul ci koñ bam dëkk. Fum jaar mu ne am mo mbubam mi musal diiw ko ko jox di am mo wota bi muy war mo. Al asa moy lor aka bari legi, aka bari legi. Waaw waaw, dang ko wara bayeek bi nga defee ba nuppi rek bayeel ak yalla. Mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko. Rama bi nihmat rabbika fa hadis, lolou la yonent wax. Mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam, waye yow bul ko ko waxal mukk, bul ko ko waxal baye ko bam waxal ko bopam. Ni man day sama nangam ji diwo mako wutal, diwo ma defal nangam. Waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw neko dedet yalla ko dogal. Lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn. Borom waxna ci alquran neena alladhina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbiruna ma anfaqu mannan.

ولاحثا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سوره البقره برام نانا ماغي لين دي مثال سما جام نيغا خامني داني ييكتي سين علال ديكو ديف سي يونو يالا باني كاي ديف يالا رك تاخ كروك باني تابخ جمعه جي يالا تاخ باني تابخ بتيما با تي دارا جي يالا تاخ bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolou bu nopi nga xamni wourna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamign nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqo man nan doto ca tek sa lamign mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jeru ñuy tit jeru ñuy ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jeru ñuy tit jeru ñuy ragal yowmal khiyam mëna mëne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxam ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko ba tay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fête gi jitt ji fête ko ñu ciax loxom jappaat jitt ji fête ko jitt ji diko fête ba dangaram jeex mu door ko ni ciass genné ko tek ko né dal di dem teele bim bim andal niko ay waaji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xett li mu dila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokka waye defal ko du temu khasla defal ko du temu ngagn la lolu bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yow li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yowmal khiyam jirul ñuy tit jirul ñi ragal aljana ay seen dekk way aljana ay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghani al-'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet wax ju rafet parole bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yatbahu hahzan bo nupe saw la min top ca bu du won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox wallay bu du won ak man awaay ni rek lañu def ñom duñu liggéey rek te ku liggéey ñu sonal la suñu borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buddu won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni lañu ko fi indi moko gën waye jox ko bu nuppi dal ni lim ko jox buddu won ak man buddu won ak man su boba neena ndax lélé nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambour bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek dafay ñew ngir di la siara ci wala dafa ñew du lu ni ci wala dafa ñewal waye nga jox ko ba nuppi bokay jox sax fi ngui koy jëkkal loré moy bokay jox au lieu que yow nga jox ko mais amé waye dédé dang koy wax demal tok barab sangam xaar mo mu tok dila xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu dé sa dom sax gëraawul waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xudi mi fi ñew wala ibra dégen lo mi fi ñew lu mu yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara
bu fekke ni mënoko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yabahu a'dhan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom la ni wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal budu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow ent yalla ibrahim ali salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim ali salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sow dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu gëmul yalla mu niko kay no añ mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suku wara añ yawut bi def seen signe yoy ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yoy ñuy def yawut bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal jugal man yeufur du lek sama ñam yeufur bi daal di yeleb loxom juk bi ne teul buntu kër ibrahim jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisee bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahim sam bu xelam alayhi salatu wassalam dal di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir kër na am añ yalla téré sa kër kay dootuma fu dëgg sama tang mu niko ay dimbulima rek diko saraxu ngeen bal ma nak dama xawa soc fan yi bat bi xawa am tuti ki diko saraxu ba mujj yehud bi and ak mom ñew bi ñewé suk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahim ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne na la dabi af fo mana ne ma indi la muniko yow sa yalla ji mo baxé ni muni waw muniko bis ni ki tay gemna sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bagn ko jox dara sutural ko te bagn ko jox dara mo gën jox ko bonupi lor ko bolé ci moy jox ko bonupi wer ko niko budu won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabbistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyul ladzina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu maluhu ri'a an-nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamne nangu ngeen dogalu yalla na muni rikway ma ngi len di deng bu len jeffati jeff ju bax ba nopp wagn ko kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolou bu len ko def yen ñi gem yalla te wolu ko ni wa lolou ku koy def muni ku koy def de yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser ba muy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gemul yalla gemul bis penc ki def di ngistal gemul yalla gemul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gemul yalla gemul bis penc bu gemul yalla gem bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni waajo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamne limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti waat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul kër kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko
ah lolou gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje ak yow bass ba kay ni xaar ba dajje ak yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencé bartare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ng koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis ta bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu xamé ni yaangi fëgg sa dënn nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlam biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusku anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi fëgg dënn bu len wané ni may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolu ma nga suratu nañ ni ma nga sorot nañ ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom lim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos al metek ci bo demé do fekk dara lol nak ku ko mëna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko saafara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko saafara saafara gi ngi koy saafara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni ma waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonou waye djublu wu ca jimaamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference yonentou bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonou xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew mo yonentou sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wasalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw Yunus ibn Mata xam ngeen Yunus ibn Mata moy ko jeun wo won non Yunus ibn Mata li tax yaronata sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalek mom yaronata sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla Yunus ibn Mata ma nga ca suufu netal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin tax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mag da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe laf am yep gën jaagawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe laf am yep gën jaagawi nu nawin ñom ñaar ñu rek ket dase ci kaw digg jaw ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ne ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal khiyam luma gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yëpp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraaj ak di leen wacc seen waccu way tax na nak sahaba yi seen bop ubu dan ni waw kon ndax li ñi wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillahi mom moy sayyidul bariya ndax lool da lu deug ñu ne ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna
faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lol la tax muni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yawmal khiyam man la sama bammel li jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ujbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buri won ak man buri won ak man motax alquran ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam khul i'malu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun fasturuduna ila alim alghaybi was shahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tauba muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ne len i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu li ngay def ca daara ja li ngay def ca jumaa ja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fa sayara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa sahada ma ngi ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko gisset gis nañ ko danañ ko sédd ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa turuduna ila alimil ghaibi wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanane ci fi fi man bu kérogé nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ko ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ko ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaat mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bis nga ñew ko ni di nga xam li nga defon ko ni di nga xam li nga defon te yalla tax bis nga ñew kenn ku ne di nga xam li nga defon te yalla rek tax xuma nak li nga defon ngir ku la tuddu li nga defon ngir ku ka wax li nga defon ngir lolu mom hujbu la naw jef la ngistal la day yak jef la qadar allah wala sabab day yak jef day yak jef kon naw jef dal lañ ci yalla musal lepp lu ñu jef yalla na yalla rek tax tabarak wa taala Cheikh Ahmed Bamba neena deug deug naw jëf du lenn luddul wané sa bop té wané gi djublu wo ci luddul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu dëll bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mune mom Seigne Touba haqiqatu al-'ibd deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istidami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al-amala li malik al-anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbiri jeme ci bopam racc jeme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolu sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga faté dé motax ngay jimaamu motax ngay fëgg dënd bu dé li nga doon jëf loxoy yé ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji kom bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiru yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna kon xam nga né yow jëfo dé yalla jëf yow do ci dara
ya wasita dong nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci medalis bi dina koy faral di wax dong yi mani len mi ngi melni ma ak ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa romb ab tol ñu bay ko bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meena bay waay mbay mu rafet mi waay gop bi mo meena bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meena bay gop bi mom wasita dong la diful dara la diful borom gop bi yoron doole ji di beus ak roofa ko roppi ñax mi di dag koko meena bay koko moy yalla moy borom gop bi dom adam ab gop la yalla ay borom gop bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gop bi bajant nan ma meena bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meena bay lañ wara wax seigne touba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie seigne touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel démé ci tarikh té alcorane net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañé won julit ñi naw jëf julit ñi dañoo nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alcorane daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dañé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yow mo unay ni seen bari way ñetti junni yu tofal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñu borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yow ma onayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yow ma onayni sun borom ni seen bari ga jeru ñu leen fa dara ñon man yalla dama setan ba nga xamni bari taxuta man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ set qualité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genné ci loxom suñu borom mom luum genné loxom dara di sufa lu neen lu yalla genné loxom dara di sufa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru woon ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jeffina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox daara ji dara du dox
la yalla xamnako mas nay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam dan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bim yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar continuer sama jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam mana mu man limay yor ci alal ni waaw mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal mu ni ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mané ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yoné ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aaje yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faaj aaje yalla lañ koy diis bo nupe nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu len ni sukkandiko yëngu yi sabab lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yëngu gi mo tax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yëngu gi bu fekkone ni nango son do ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele kendu len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaaraku ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla mang fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ko tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdou aziz nga gis ko xani mohammed la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fekk ma nga tuddu abdou rasakh fa sun borom lum laal mu barkel bu don tibbi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdou rasakh la tuddu fa sun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fa sun borom mu tuddu fa abdou latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba muytu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yëngu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xëtt xëteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennit dong lañ am moy sa buñ xeyé tekkalé way gëm ñi tafriqan bayna al-mu'minin ñung koy défé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sababu nusulu aya bi aya ba ngi waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina abakarim sadiq
daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq amsala nafiq amsala amsala nafiq la amsala nafiq la Abubakar niko dit bal li ngay wax lutax nga ni nafiq nga niko man dama gis ma toge ci kanamu yannabi sallallahu alayhi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujjii mo melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ñi yoy du tuma ci gis dara motax ma xam nafiq la Sayyidina Abubakar Siddiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yannabi sallallahu alayhi wasallam bama yannabi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dundu mu ñew ne ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansala nafiq ansala yannabi sallallahu alayhi wasallam ne ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alayhi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbéddi mune waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fessone del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amone tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko alayhi salatu wassalam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala ni may wax bim faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wétu masjid quba ñu ñew ñu yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ci niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani biñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daayira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daayira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam legi ñu nañ len ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daayira ñi ni daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax xudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore te tarantu ko djublu liggeel seigne touba muna man xam ngeen lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daayira bi num tudati won ko ma nan jannatu
ma jannatu man ma ngi koy fatte dayre bobu nga xamni mo tabax hôpital jannatu bi ma matlabul fawsayni defena ñeneen rocc ko fa kerye benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok ken ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko dayra koskas mo fi jitu dayra koskas mo fi jitu yeen ñepp alaji malik ngeen di liggeel ngeen créé wat seneenu sun dayre ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djiblo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan jirara wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daire yu bari yi muna muni tafriqan bayna almuridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bama nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bama xama jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daire bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét kenen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bama xama jël waye dedet a vie porte parole a vie président daïra à vie imam à vie day imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara du tax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek du tax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewe ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limuy jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la taxa gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lu mu deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serign bi dong leen ñor amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serign bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serign bi leen ñor mu ngo wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu ñun xablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nang mukk ñu baal be ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay
fo len fekk bo len ne e yeen day yeneen galankor daayira bi yeneen galankor association bi yeneen galankor jumaaji sun borom ne na xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifanna in aradna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg tekkale julit ñi taxut ñun lu bax dong la ci djublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej bersu ñi fi bop muna muni dara wuru ko lul in aradna ila al-usna lu bax dong lañ ci djublu te kat wala ya'lifanna la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ touba wala muni ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal ci da la ji malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kessu daayira bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay yi joxé 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir légui nak ñu dal di fal président daayira bu juk bimu ñewé ni lool du fi am bim ñëw ni loolu du fi am gaay daan libo juroom fukki junni ya ne ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yépp yow do fi tok de ndax lan libo cheikh mursala mo daan jëfëndiko baat bobu libo yal nako yalla do li ñeegal ak yërmëna taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu mu ñi ngay giñe ko waat ñom aba amir arrahim ño ñew ci yenen tou sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jital ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xam nako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxoon ñu taxoon waye dañoo bëgg nga ñew jittel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashadu innahum lakadhibun dal ni muhammad sallallahu alayhi wasallam la taqum fihi abadan jakk ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñu abbe ay bi indi ko ci suñu jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daayira bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju muk ben kurel fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi waaw lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yeb muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw suñu borom lan mo tax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñu abbe ay bi ñu andi ko suñu jamono buñ abbe ay biñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daayira bi fi jitu won
ñina mun ahaqqu an taqumu fihi mo gëna yey yow khalifa général nga tok ak ñom mo xam khalifa général tidiano khadiri yo muriti yo ño xam sun borom neena la masjid usisa ala taqwa min awal yawm ahaq an taqum fihi daire bi nga xamni mom lañu jëk créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lu tax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daire bob bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni señ touba do nga leen gëm señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa démé da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga leen gëm alhaji malik do nga leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku señ touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi danañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñi dund danañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi danañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire شاهد بامبني انه ربما عباده كثيره قد افسدت لحظه الحقيره بري وانكو جيف لو بري سونو سي دايره بي داتي لو نيك بيس نيو بن بيس nga yekati genn kaddu gutax li nga defon ci lu bax lepp seigne touba delo lako بن بيس rek nga yekati kaddu go xamni li nga defon lepp seigne touba delo lako aw daire bi man mako créer man sax mako khalat mako nangam daire bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوه تعظيمه قربه لربه سنعمه يلو جادود غاي باكو اكادامو نان ما في ديفون نانغام بومكو في ديفول وون كون نانغام يلو رفتو جادود غاي دامو كا باكو واو مو وور لا ني ياو مو وور لا ني ياو سيت بي ني واخ khassida online touba monde bi tv mo fi jitu touba monde bi tv mo fi jitu ngien and ci liguey ba yag rek ki yar touba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci fi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bok waye dedet dedet bëgg riwal bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna juroom ñaar témir ci tak juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena
ligey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin lad-din an-nafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat wa salika dinul qayyim yalla neena li do nga ma ci neex seen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeufi nak ak foko meuna jeufi muna muni wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mom la uddin unafa moy borom diine ji te lu djuk lu beug lu mandu lu beug lu sel la beug way qimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli djuroom wayutu sakata ngeen lamb seen pos di def ta yalla tax sun borom ni wasalika diinul khayim li moy yonu djub djub moy yonu djub bi jëm ci man li moy yoon wu jubbi jëm ci man moy yoon wu jubbi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafat ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaballahi wa aqimus salat wa anfiqoo mimma rasaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñeël ben gi suratul fasiq muni mom sun borom tabistu jalla mangi kagn sama gay ina lasin yatul kitaballah ni ko san sayan gay ni sama gay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tireb yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ta la ñam dedet wa anfiqu mimma rasaqnahum lama len jox lumuy touti touti touti buñu gisé kuñu tané dompal ko ca lima len di jox lum touti touti touti buñu gisé kuñu tané dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen bëd motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen bëd dagan na ci kaw bu fekke ni am nga al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natta ngolañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russo yëkëti luddul million kenn ko ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagal na ci baba dagal na nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russo joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagal na siran wa alaniya waye nak bu la wóoré ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yek ci sa xol nga yek ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndegate may waja yalla delo na la lepp yalla mum nopi na ca yalla nopi na ca waye sun borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar jona tijarata lam tabora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal khiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu tol te duñu perte seen bénéfice womna te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokk julli ji tombe bi ñuy waxtane muy al ujbud naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara du ko rur dara du ko yaq
nokay samé moy loy def na yalla tax té bo noppé faté ci jinn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax té circonstance boy bé tax boko waxé na yalla dong tax nga jinn ci jimaamu taxut fëgg dañu taxut fëgg dañu taxut waye bu fekkenté ni da nga yendo rot fanané tour du yag ba nga am ndox yal nañ ci yalla mussel yendo rot fanané tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak seigne modou tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gattal waxtane wi ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man bu ma xese ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama

di xeyna moma japp ba ba ñewé soti ne baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen ball nuko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéne ko taxajuk djiblu wuñ ci dara du ngañ leen du jëm leen orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xamna ko dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawul islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la lu ama am solo la waye nak wala njaay day wax ni fasu naru gor lu mu daw daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sa waxtaan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant bo la gis diaspora bi yépp rawatina nak ñi nga xamni wëlëri daara ji lañu ñu melni Seigne Mohamedou Diallo nek fofu ci bitim réew nga xamni ad yu yag yag ñukoy déggenti musuba gis té téréwul nuy yëkëti ad yam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bim ñëwé danil mbollem luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fek ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo defé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gëreem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kebe momit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fofu ci bitim rew gëreem nañ ko sant soxna Mam Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekke Dakar fofu may wax ñun tay ñing koy gëreem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wul rew liñ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gëreem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokku sant ke ma nga dekk Louga ki ke nga dekk bi mer ki ma nga dekk defena Diwala wala Sawal ñom tay ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Diongu nek fofu Amérique Serigne Cheikh Diongu ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gëreem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni Yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen dina fi Sénégal amul wenn wër wuy délu ni dañ ko yonné di ni ko yonnel mako ko yag lool té mom itélu ko sax comme ni ma tudd légui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola liñu def Yalla rek tax rabbi sitiwa jalla man lool la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def té Yalla taxut di nga tok ndax man sa walu bop ni ma koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kéro ngay sango su waye boko joxé té Yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon serigne cheikh john ñi lay sant di la gërem nek fofu amerique nonu serigne cheikh diouf moy ndeysane ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at mu jëkke ñew senegal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërëm leen ndokkel leen serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen wul rew bax la won wax xamne baye sa mënu bolé won momit serigne ndogal defena mini fofu amerique wala xuma étalet fu mu fi nekati ñing koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baax mu nga dëkk fi la ciess Seigne Mama ko soxna Mama Diongo xam ngeen ko yaay daara nako non Seigne Modou Seigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg
mom tamit mom moma daan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أريتي راديو خسيد أن لاين delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñak xef say mbokk
0: Sénégal
1: ci suñu bo xamné nit ku ne man na ñet mbokk may mu len ñet ku ne man na ëpp ay mbokk may man na ëpp lay mbokk way mu len ëpp man na gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow danañ xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na li manifester gu ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab jiddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla señ touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beyit bu gatt ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billahi tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase señ touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom señ touba ni addiye boko de jox boko de joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rafet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun mun suratul an'am sun borom neena tele bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortnaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak top len ko top len li téré bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratu an'am muné kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko Seyñ Touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i animtizalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du lenn lulul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu piri moko mëna piri muna amuni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngok alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindon don ko bindal men mbok Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxle na ci wa jamono ñu ni ko mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu mbamel mune aha kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu mbamel ko ci dajel mun la dama ragal ab nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbam mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbam Seigne Touba ne waye man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mun waye lima ci jaaxal and ak lol lepp waajo ji la wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na natum yalla and ak lol lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax muni la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala thanbi neena man jaaxle na nakale nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisu al'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jorté ni ñom ñepp dañoo jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fu xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé ba ni kep ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xiyam de day positionner wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delusi neena buñu andé ñom bax ba delusi wat ba ni kep ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisu la'in iblis leen war iblis leen trahir iblis leen war ñu ni ko lutax nga wax loolu muni tara ba'dhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-maut wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlo ñu man seigne touba tarabaduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay muni way gis nga and ak lol lepp waxam ji mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititunde muni and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakar yi sax nak lay def ponkali bakar yi lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugulum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugulum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititunde seigne touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci ponkali bakari sembu ci ba toy ini ko waw seigne touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñu ci jox comme exemple comme na mo seug mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrati al fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambur bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono nya nga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakar yi gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahaw di neena bo gisee xol lo wër te xol haram mu na mané sa bo xolé lo wërté xol yalla dala ci nattu mu ndax légui genn wallé gi do nga gis yow la ci biir gisoo ci dara té légui bi nga gisé li ci kaw té gisoo li ci biir légui nak doto am jamm tank gisoo li ci biir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ko doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur bini ab jambur ciara la qadarallah wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji nga am dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen rombu la nga sertantel xam nga borom risala dani fa laysa bi nasrati alula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la rombu di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko dem lo mu jëm fu ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni di nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci Senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di lu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé di tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow day riba dara yobul fa luddul setantal soxna yi jambri ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem daayira de bayyi daayira ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xannum yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jia te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bimu tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lool dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lol taxul ni jigen ji da bon dedet dogalou sun borom la leg leg du morou jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morou jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ji nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya ndaw wax ju bon la wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fune ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilati ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabarij bobu legui sax ñom tam ni ca teseeni bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabarij ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaru bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jeurut ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sante keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopp ñew tok ci wetu mudu mbey jam té muy sa borom kër lool dong la la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nopp tag ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demel nga sel muji ba set té téggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lool la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kadhib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewu neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nim sa ko ñum legi lam ni bo waxe lo len wurtu wax fi saxé lañ lay lemé nim sa motax ñuy ku ñam jakar lo xamni jëw neex wal qiba jëw ci ponkali bakari la bokku légui réseaux sociaux yi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko Seigne Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux yi TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak min lay jural ay vie yoy min lay abordel khalis alal légui nekkato abdullahi waye abdul mal moy jaamu alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am xaliss ngani ko adjar nako di la waye mbugo lu mbamel fi ngani wax dafa graw na graw buma di rek gay jangal ma ay ikhlas buma di rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu setet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qulta lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga neex mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'an nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jemelen safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko def nga andak ñom nga nango andak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko don def jeme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo moy ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku lako wax nahna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiye sa loxo ni la li kat kenn munu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li def li mëna ndi lima ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gontu rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mu xébu ko yalla xébu ko yalla xeybu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fang na len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaré bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn légui fi ci adina bo ci bañé bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawal lol la señ tuba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasuku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mune man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal ragal yalla yanabi bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar ba ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanabi sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga baye len ak seen borom diwangi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko gess niko yow diw jeuf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandar ga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis ta xam la da lañ xam ni mandar gam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandar gay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru a sabru dess nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ ku meuna muñ foko fek rek mandar gam ragal yalla ngi ci mom a sabru min taqwa a sabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jom bu mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab leen nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen bëgge am man ragam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana mun ndax mun dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayu lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mëna mu ne jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma al anbiya newul inna allaha ma al mursalin newul inna allaha ma al awliya ma ngi and ak yonenti ma ngi and ak wali ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango muñ inna la amaha sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujje la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba am ño xam dal mënu ñu muñ dara asabr yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pex muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak jaamu sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nuppi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga ñu def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران ننا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم ننا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك داني رافتال فولين فك رك داني رافتال سن بروم ننا بوي وركو راغال يالا جابال غانياغوك مون خمغا لوما لين دي فاي اجر عظيم يول بو امول ليميت virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali salatu wassalam di laj yonent bi ali salatu wassalam lan moy deug deug gi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara in lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do mutax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def manam na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappalé ci yëmtele muni na yalla tax de bo bëgg yam tuyaaba waye bis bo né bu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratullah maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidqu min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi-siddiq wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayba wa lasina jaa bi siddiq wa sadaqa bihi waw wa lasina jaa bi siddiq wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun mungo wa lasina jaa mukay jaawale wa lasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni wa lasina jaa bi siddiq wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi dako gem dako deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak dako jefe nak walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deuguliñ yamuñu ci seen deugu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mané as-sidqu min at-taqwa as-sidqu min at-taqwa ragal yalla da bok moy deug sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaika humul muttaqun al-qur'an la ulaika humul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan wa lesina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoy mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wujumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deug ñu ta deugal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin and li de ñi deug ta deugal ñi deug ta deugal deug ta deugal na dafa jafé dafa jafé ma ngi koy faral di wax damay faral deug fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum señ Mudu Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu señ Mudu Amine Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur señ Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane ngui koy rebb yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran alquran ko non su bofun mala yow yaangi jang alquran alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax je alquran lo wax di waqul lil nas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ng lay saga boko yeg ak boko yegut motax señ Mustafa Mbar ni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jang alquran bu nopi bu fekkone day jef deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wunni sutures gor alquran tere namako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoneeku ci mbiram mi sama yoneeku ci wa khulul lina husna lol la alquran waxon nga jang ko nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni rubaqa alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innama alkhamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ñi di bu ñupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma ko ni indi nga nak mbir muna amale ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lu koy jaxase mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassuma ko yene ta kat sa wax ji da mel nak ma jox ndigal ci may def na gor ga dan def ni mo waw jar nako de waw netti nako ba tay giruma ci jaara yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbeuk mir yi ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen possède UDC ko la ni jabb loxo nga ne ko jabb loxo ana li ñu doon waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu doon war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cëddo do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ mustafa mbar lim wax deug la de wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ndariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bok ci mandar

0: muñ balaat. Dangaa nekk ak sa borom kër, yàlla teg ko nattu, mu ne asabru minal bala, bul yaakaar ne nattu bi ci moom dong la yam, aha kay aksi na ci yow nattu bi. Bu fekkee nattu la bu ko dal ba tax mu yóbbu ko kaso, asabru minal bala, àndal ak moom ngeen muñ ko. Waaye xam nga ni sa borom kër, sa borom kër, yow daa waroon buñ ko yóbboo ca kaso ba da ngaa war a muñ ànd ak moom. Waaye léegi rawatina nag far yow ci sa bopp, yow ci sa bopp, yow yaa ko yóbbulu ci kaso bi, yow ci sa bopp, yow mi nga xam ne bu demoon kaso par nattub yàlla yaa waroon a ànd muñ ànd ak moom muñ ko, léegi yow ci sa bopp nag yow yaa koy yóbbu xuma ci seen kii yooyu ngeen koy waxee seen commune yi. Seen commune yooyu nga yóbbu ko tribunal déclaré li ñu tuddee xuma billet de coma ngeen koy wax xuma, ñu nangu alalam jëpp jox la. Appartement bi nga ko fekkoon bi nga jógee Sénégal, ñu ni ko génnal appartement bi, mu génn appartement bi jox la. Waaw, boo tëddee di nga ne la question boobu rek laa lay laaj. Góor gi la gisoon bëgg la, jëlee la Sénégal, indi la bitim réew, jëlee la appartement, di la toppatoo ba nga xam, ba nga xëy am ay këyit nekk citoyen réew mi comme moom. Un jour vendra ñu génne la appartement bi, génne ko appartement bi, ni ko génnal ca biti, ne la yow toogal ci appartement bi, nga toog ci appartement bi. Maa ngi lay laaj ndax boo tëddee di nga nelaw. Ah, man de bu fekkee ñaari wa ñaari gorom a jur man, bu ma tëddee du ma nelaw man. Moom kay maa ngi moom dañuy bokk génn appartement bi kon. Waaye man mu bàyyi ma ci appartement bi, man yàlla tere, xanaa sa xel dimul ci démb. Bu dee góor gee ko defit kat yow it yaa ngi moom a yem. Góor gi nga xam ni daa jógee jëlee jigéen ji bitim réew, andi ko foo xam ne nii mbokkam ni fu, xarit ni wu fa, soppe ni wu fa, kenn ni wu fa, yow dong la fi xam bi nga ñëwee. Nga ànd ak moom di ko teete, di ko teete, un jour vendra nga ne ko wa ngëñ, bàyyi kooku njaboot. Te yaa ko ne woon toogal yar gone yi, may liggéey ñuy dunde. Ba nuppi nag ay busayam fasoo ci yéenee def dara, ba un jour vendra nga xëy ne ko wëñ jëg, yow it kenn gënu laa goreedi, nga abandonné ko dem, kenn gënu laa goreedi. Asabru minal bala minu taqwa, nangoo muñ tiis yeeg balaa yi daa bokk ci ragal yàlla tabaraka wa taala. Asabru minal bala, asabru minal bala minu taqwa. Bokk na ci mandargam ragal yàlla. Alamatul xawfu min arrahman mooy al islahu bayna annas, al islahu bayna annas min ataqwa. Mooy defar diggante yu yàqu yi, ci ragal yàlla la bokk. Defar diggante yu yàqu yi ci ragal yàlla la bokk. Bi ma daan def conférence bitim réew daanaa leen ko fa doon wax ni kër Sëñ Touba yi nekk bitim réew, bu suyee woon rolam, bu suyee woon rolam, daanaka bitim réew doo fa dégg sëy bu tas. Kër Sëñ Touba yi nekk bitim réew, buñ suyee woon seen rol, bitim réew doo fa dégg jëkkër ju bocc jabar mbaa jabar ju bandoone jëkkër. Ndax lu tax? Al islaa bay na naas. Soxna sa damaa masa woo, nee na ma dama porté woon plante sama jëkkër, war ko yóbbu tribunal. Nee na benn suur may déglu ab rajo, ñu teg sa waxtaan, ngay wax maam jaara nam nekk woon kër Sëñ Mor Anta Sëli. Ba keroog ngay wax ni dafa yàkk Sëñ Mor jaara dafa am gan, dafa am gan. Yàlla ji taw na matt amun, wala matt ma fi nekk tooy na, te bëgg na ku ko teralal ganam gii. Bu doon suñ jamono ji soxna jaara num def daa dem armoire six battants wala armoire huit battants, moom la yàkk. Jël sëriya ëmb teg ca kaw lal ba, tojote armoire ba, togge ko gàtt bi. mu ni baako déggee laa dem retiré sama pelant ni sama borom këru lu la neex defal waaye doonatul maag yow mu ni ma fii may wax ak yow moo gën a nangu am xar moo gën a nooyam xar ma ne ko jeex na jëf ju baax lii do nga lay jëriñ def lu baax lii do nga lay jëriñ soo jëflante asgor rek danga xam ne asgor nga jëflanteel al islahu bayna nnas kon kër sëñ Touba yi yi nekk bitim réew buñ séewéen seen rôle dëgg dëgg sénégalais yi nekk bitim réew seen sa yi tubaab yi di ko tas ci lu kenn xamul lum doon doom yi di tumuranke et cetera et cetera waroon naa mën a ñàkk seen sa yi tubaab yi di ko tas ci lu kenn xamul séddale doom yi yow am nga droit gis sa doom dans une semaine cinq jours huit jours loolu mooy lan doom joo xam ne daa waroon saa bu dawee daanu ci kaw bàyyam nga teqale ko bàyyam naan ay cinq jours ak dix jours doom joo xam ne daa waroon saa bu dawee daanu ci kaw ndayam nga teqale ko ndayam naan ay huit jours ak dix jours ngeen nangu ko te xam seen culture waaye waxuma seen culture waaye seen diine waxati leen ko dama jëlale seen culture waaye seen diine man jaral na ma muñ ba dee jaral na ma muñ ba dee bu doon réew mu mel ni Sénégal nga xam ni nday jeeg baay bi buñ tàggoo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni doom parce que kenn ku ne ka nga yor da nga ko yar ni nga ko war a yare doo ko bañ loo baayam doo ko bañ loo ndayam et cetera et cetera waaye ci réewi tubaa bi li fiy dem li fi xew musiba la yéen baal ma yéen baal ma waaye kër sëñ Touba yi rôle boobu ñoom ñoo ko waroon a suyee ñoom ñoo waroon a créé foofu benn commission boo xam ni dara du liggéeyam lu dul al islah bayna nnas defare ñaar ñu yàqoo rek mooy liggéeyam benn commission boo xam ni al islah bayna nnas rek lay def ndax al islah bayna nnas min taqwa alamatun min alamati taqwa moom al islah bayna nnas suñ borom ko wax rabbi sutu jàlla suñ borom nee na wa taqullaha wa aslihu saata baynikum wa taqullaha wa aslihu saata baynikum loolu la suñu borom wax rabbi sutu jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yàlla athaqawatu athaqawa athaqawatu alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandarga la gis nga ab tab dëgg dëgg dëgg dëgg booy wut ko ragal yàlla jàppal tabe tabe tabe mooy kan nit ku tabe mooy kan mooy koo xam ni day joxe alalam kim ko war a jox la koy jox fam ko war a joxe la koy joxe te bu koy joxe yàlla tax loolu mooy ab tab waa am ni loo xam ne du tab de du tab de xam nga lu mu doon alku alku loolu du tab lan mooy tabe mooy yàlla dénk na la wërsëg nga gis iliman joo xam ni ma ngay jiite jumaaja te yàlla rek tax rabbi sutura jàlla amul oto bu mu war nga jëndal ko oto bu muy jullee ji ku tabee ngoob waaye yow daal bala ngaa mën a tabe yow loolu le mbadantaan daate yow ak tàccu leen mu biir ak mbëkk mate bañ maa gaañ yow daal sa tab foofu rek lay feeñe mooy baatare baatare yow daal sa tab xam nga fan lay feeñe fan lay feeñe mooy bi la waaji nee bi la waaji nee ñaari bayu ci xasiidey sëñ Touba boo ko jàngee dem àjjana ngay baatare xam nga ni waaji dalay nax dalay nax waaye ka toog ca daara ja yor ay donga di leen jàngal alquran di leen jàngal xasiide yi mënoo ci moom fistin ndax boo ko ko joxee kenn du ko yëg mbaa ku ko yëg yaa ko ko wax kooku moom mënoo ci moom dara mu yow daal ki nga mën a jox mooy conférencier bi toog ci baas bi ni la biig gis naa la aras conférencier boobu daal nga mën a jox moom baatare xaas bu bari gis borom alal ju woote nee naay day teral borom xam-xam yi xam nga borom xam-xam yi muy teral mooy ñuy wax naan sëñ Touba nee na ku wokkatu dem àjjana ko sacc nagu jambur daw dug mu xal nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko dan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak lola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu dan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab go xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaku oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal dankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wuur len tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètres mètre mbassay mu joxe kèn dula fa gis kèn dula fa gis fañu joxe 10 mètres mètre nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alcorane nga man leena camara da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu kèn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo camara ba nopi mëna yu balé 10 metti mbétari mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga war na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alcorane ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mom Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mujjii yoretul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeukati alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yawmal khiyam yalla dana ko fay ki yeukati alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gem ni yawmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci aktab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru lolou du tabe de lolou asaru la ato ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad te kat 2 kilo 500 ngi ci bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp mohammed 2 kilo 500 ci bop bi lepp aram ngani mohammed wan mohammed nawlo garab ga mu geud posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu mohammed la ko jox dedet joxul ko ci turu mohammed de joxul wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp mohammed yaay waxtane mohammed hey nena yaay waxtane sir sir yent yalla mohammed te sir ay kat li ci yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug mohammed nenaay convaincre ki beug mohammed nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yankey yi xamnañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé mohammed tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la kay wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te mohammed neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca mana mu ne auto bo dugg yalla nga accident so diye yalla nga dem safara la anallahu alwasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu DC buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law be yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot ni ma ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ñu bax lañ dey santé bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox ci gaayé di ma rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërsekk yalla xamnako tira nga ñu ne man lañ la ko jox waye nak amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa nama ñeñi bal deeng ñen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Seigne Touba yalla xamnako luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit tubab mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jël direct kenn mën leen ko xañ yalla xamnako kenn mën leen ko xañ yalla xamnako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci posette bi lepp jox la wala li ci posette bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom kay ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom kay def loxe kesse buñ xeyé jaral na len wayani waye en tout cas mom xolal ma gim baax rek ak jitap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile kenn dula jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci mandarga ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seign modou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante la melni majalis ba ng may xaar te desena touti inshallah ta'ala desena lu bari sax la mëna wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxena ay mandarga yi wané ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu min arrahman al alamatu alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jàngé ci seigne touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mune yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Husaynu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone benn talibem benn jaamam benn surgam waxtu japp japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recci dal Seydul Abidin Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kolam mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazi min al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazi min al qais dañuy tok rek japp seen njambur wan seen mer muné ko kasam tu xeysi wan na mer mi mala mere won muné ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam ñu yalla tag muné ko ñoo ñan la muné ko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la dé wan na mer mi dula wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wone mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu merela dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bi ni ko tay bu de lool rek bal na la ne ko to saab jam mune ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca mune ko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la degna sayyid alhaji malik radiyallahu anhu ci xessa yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhaji malik jité won nga baamu waat amo julli sayyid alhaji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko niko yow de ma ngi lay sante dila gërem ndax yow dimbele ngama yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal loolu mom yemul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo
1: waaw fala fiina anni nnas waaw
0: al ihsan nañu cheikh modou fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma jappé señ fallo ko mbokk wa xam ngeen ni gi togn togn gi ñu ko reuy luñuy téré mu wooré len ni mom da koy mom momé nga ko momale da koy téré mom motax suñ mag ñu dëkk ñe baax ak ñu wuté ñawoti légui ak ñu wuté ñaboti légui njabot legi mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fof xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko mu leen señ fallo ko mo waaw bañ dawalé seen auto ba ñew ci Seigne Fallou and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré mune yaagu mo ni yaagu mo ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye Seigne Fallou ni may wax na dëgg dé mako mom dé mako mom ñu na am ni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay yi ték fa loola bëgg fa yu balé waji mune dé balen fi waji tamit ñu tek fa waje tek fa lola dem seen yoon seen fal ni ko way way li lu lo ci xir way mu ne ko mbacke tiit rek ak jaxlé tiit rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma meuna tiit waaw waaw bo ligé bu ko defati way bu ligé bu ko defati demal way ligé tay terlota ni ciowu ci yoonu rek waje bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup bam fa joggé la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin al qais señ fallu wonna meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu doon ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu luubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko lu waye lu lo xewon tu sey borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël loola laklu kon nak mu ngo wal afina an nas wal afina an nas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal na ndimbal ak yermande defal na yit al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yenen sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kem lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala naani émission bo xamni légi mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax sa lañuy wax duñ ca delu ci répétition ay bari wul wala tém buñ waxtane tay bo légué buñ ko waxtane won da nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul suñu borom la ak yaatom ak yermandeem ak yermandeem ñu koy faral di waxe buma doon def emission jooni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu doon ben waye dana la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni biat te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la len ñi yarangal ma lan motax nga bayyi émission yi nga daan def ci radio sénégal yi ñu yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolu yi tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni djumtukay yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax ba ñun ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ku andu te yow baxul man di anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géew politique bi ni mu ci amé non la amé ci ni ngi waxé sax ci diiné ji ah diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo ah diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane man koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beytu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumul khasidam gim tude nuru daray ni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow suñ borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khasside yi ñoo fa waxa julle koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni Seigne Touba amul fodul jaar lu Seigne Touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor lu bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom Seigne Touba bu fekke khasside yi gën wor mo daqono koor way Seigne Touba sorina demal fi rek Seigne Abdourahmane Mbacke bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni ciunkoruk fas di julli ba melni julli kat te da daan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fasante ko leere ba tay maneko bu fi jawrut bu may dem suma wagn ko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo yalla ko yalla djegal te yeuram ko sa taf ñu ci barkem
1: ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ñi ko filil filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddii jawfu layli wa tahajjat minna layli fa tahajjat bihi nafilatan laka hafa an yahsaka maqaman ma'muda muniko waji teud ba guddii ni nelaw nexe mu wek mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ju tax di tour ay rangoñam tuyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teug ba guddii xelam dem ci yalla mu wëkk mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jëlé yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ko jang sama khasside gi té kat attention nañ dem ci khasside gi est ce khasside yépp la seigne touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako ma'rifal min hazal yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax boba la ndax geneen qaside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hazal yawmi ci bis bi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ñi wayefal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay terbiya bisuma jangale len nangami nuru daaray ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamul lum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mujjuna ba fa serigne ba far wa mujjuna ba serigne ba bama dem na ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi jébulu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam xey bëgga jang ñett témeri nuru daaré ñaari million yi istighfar ak laila yow foy liggéey ji ci goré go ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani seigne touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddii xelam dem ci yow mu wëkk mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jëlé daraja jëm ci jëlé maqama jëm ci jëlé ma ngi lay ñaan ku jang sama khaside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko seigne touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khaside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khaside te yalla dong tax bi ngui koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man mustapha mbay sam sun borom sédé na ni xamna ko ci ahmadou bamba wala ma waxon waji ni ko gëm gima gëm seigne touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy seigne touba gëmumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy cheikh ahmadou bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko
0: buma gessu won gisatuma ko ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxa djuk yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma ma sa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jeum bi ci souf sigiwul ba talata de delu ci deewal ma xey ci radio ba ni du deug lolou amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dongla yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dongla yalla may muni jaw taxaw di sabar yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba mune mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb
1: wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ji ñom soxna Deyna Bassarak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo ko non ñom seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey seigne Modou Biey ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momulé ñom ñepp rek ak suñu mam cer ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaahi

0: te bëgg yeggale ay talibeem ci yàlla te bëggu leen a nax faaw da leen di wàmmat ci xam-xam ak jaamu yàlla moo tax mu ni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada mu ni sëriñ bu mat sëriñ day wàmmat ay talibeem ci xam-xam di leen wàmmat ci jaamu yàlla nga xam ne même bu talibe bi amul xam-xamit bu fekkee ne jàng raw na ko ba jàngutit ala kulli xaal sëriñ bi moom ci xam-xam la koy wàmmat ci la fi mu koy jaarloo lépp da koy tënk ci alquran ak sunna أشهد أن لا إله إلا الله إن التقسم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من أبو بابا سرين بداي وما تالي بي تي خم خم يقوده بالعلم والعبادة وايا من نرغن كو تي جامو يالا موي داي اندك مومي تي جامو يالا تي جامو يالا جامونو بي رك جامونو يعقوب اب سرين نيمي ام اب طالب بو خامني بو واخه موني من خوما تي يالا دارا خوما تي يوننتي بي دارا دوما جولي دوما وور دوما ген اسكا te yaakaar sëriñ bi aw law te yaakaar sëriñ bi kat te wax na ko ba ñëpp àddina bépp dégg ñëpp nga dégg ko xam day wax naan man daal julli dara laa ci xamut man daal julli dara laa ci mënut man daal koor dara laa ci xamut dara na mu ne ànd ak loolu lépp kat ñu ngi koy wax sëriñ bi di ko dégg waaye sëriñ bi di ko orienté mukk bil ibada sëriñ tubaa ne sëriñ bu mat sëriñ nag day wammat ay taalibeem ci xam-xam waaye da leen di wammat ci ibada mu ne naka loolu na leen di yare daf leen di yar ci bàyyi lépp luy biddaa lépp luy aada lépp luy aada innaa wajat naa alayha abaana aw innaa wajat naa abaana mu ne yooyu daf leen cay génn bañ seen wecc koo ci wax mu ni man daal damaa fekkoon baay ak maam bu tàkkusaan jotee ñu génn photo yi toog ci jublu penku mayit bu tàkkusaan jotee ma def ko rek waaye lu ci baay ak maam jublu woon xawma ci dara loolu mooy innaa wajat naa alayha abaana waaw man damaa fekkoon baay ak maam di ko def ma def ko rek sëñ Touba ni sëriñ bu mat sëriñ di womat ay taalibeem ci damaa fekkoon baay ak maam di ko def ma di ko def nee na da leen di womat ci xam-xam womat leen ci ibada bàyyiloo leen lépp luy biddaa bàyyiloo leen lépp luy biddaa su ko defee nag sëriñ boobu bu jaaralee taalibe bi foofu ba taalibe bi yegg ci la koy doog a ber ci la koy doog a ber bu fekkee nag taalibe bi mu ngi wut a jaar fi sëriñ bi jaar ngeen baal ma nanguwut a jaar fi sëriñ bi jaar ñettali woon naa ko ci waxtaanu dimanche bi passé léegi mënta amuk leer ndax bu fekkee ni saa bu biyeeg leer ci sëriñ bi ba fees bu génnee riisoog jigéen ña jaxasoog jigéen ña leer ga tuuru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defee it sëriñ bi comme moom yàlla la fi wutte amagul yàlla sëriñ bi du ko mën a yewi ah léegi fan lay mujjee benn mu mën a xaar ba ndimbalal yàlla dikki ko mu amuk leer sëñ bi door koy yewi wala mu cëppeelu dem ay tànkam damm ñaar yooyu rek mën a am moo tax ñi gën a bari ci taalibe yi jamono ji dañuy cëppeelu waaye sëriñ bi yewiwuleen dañuy cëppeelu waaye sëriñ bi yewiwuleen de sëriñ bi yewiwuleen de dañoo cëppeelu rek su ko defee nag ngay wër naan sëñ diwa ma defar te yow boo xoolee ñi sëñ defar sëñ diw defar dëgg dëgg dëgg dëgg benn ñu di ay doomam wala ñu ay taalibeem yu mag doo ca gis kenn ku naccoo di ko ni nga naccoo di koo doo ca gis kenn ku def caay-caay gi ngay def ba nopp nga ni sëñ diw moo maama defar sëñ Touba nag nee na fa kullu man xabla wusulihi ixtasal walam yurabbihi murabbin xat kamul fa innahu yaquudu bi baxri rada wala yaji minhu chey an abada mu ni képp koo xam ni dangaa cëppeelu dangaa cëppeelu fa kullu man xabla wusulihi ixtasal képp koo xam ni lu jëkk sëñ bi di la wàcce ndax leer gi ngay wut ci yàlla amagoo ko sëñ bi wàcceegu la nga ni posat cëppeelu dem ber sa bopp mu ni wala sax koo xam ni demut ci sëriñ bu mat sëriñ jox ko boppam mu yar ko tarbiyé ko nekk cheikhu murabbiem jaarale ko fa ñuy jaarale gaañu baax ñi ba nga xam ni ëllëg dana texe ba noppi dana mucc ci seytaane mu ni ñaar ñi ku mu ci mën a doon mooy kee cëppeelu te sëñ bi wàccewu ko ak kii nga xam ne nii daa seet see rek ni cabax ci mbir mi te it nag moom jaarut sa jaaruwaay wa wala ñu rabbihi murabbin xat kamul mu ni na ko wóor ni kooku xuus na ci géeju alkande mu ni mi ngi mel ni waajoo xam ni daa xëy rek ni càmbax ci géej gi te xamut luy géej xamut luy ndox ba noppi ni daa bëgg am perub woor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet sëñ Touba nee na wala yajiu minhu shay un abada na la wóor ni da ngay dee ci géej gi waaye doo fi ma si génnaale ak per woor da ngay mujjé ci geejgi rek waye perok or mom doko ginnalé ci geejgi doko ginnalé ci geejgi ah lool nak budé adina bi ñu nek nga gis sëriñ bo xamni nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel la ñu nawé ak sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon matériel daawu ñu ko nawé ab sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab sëriñ waye matériel daawu ñu ci naw ab sëriñ légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xool nga xamni légui xolatu ñu quantité manam xolatu ñu qualité waye quantité lañuy xool xolatu ñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari jublu fa gëna xumbu mune mom Seigne Touba radiyallahu anhu waju ñu nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaar ci loxe serigne bu ma serigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab mune nako woorni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona juk mane lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari suturam li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah waaw legi bu boba lu muy jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haq te mënul leen dara yowmal khiyam waye boba yit du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yeen ci talibey Seigne Touba yi xexi Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas nañu ci Seigne Touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat Seigne Touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manal len fa dara mbolo momé ño jël haq seen haq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona jup kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won ba ci ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manal len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh Seigne Touba yi gentu ko ñew netti ko Seigne Touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu ak sorek nonu ak sorek nonu ak sorek nonu bu de ñun wa Sénégal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu kula ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef feulef jëm fa ah momit min feulef feulef jëm ci mom amul manu te ko tolni mënaluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé da koy noppi walé Seigne Touba radhiyallahu anhu neena waajoju kon du genn lu tolni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sëdduk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam Cheikh Ahmed Bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الابد بالتوحيد والفقه ان التصوف مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ماغ لين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير نين كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليد لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سيغ توبا ماغ لاي لاي بير موني نينن خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yangi jog jëm ci pey ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pey ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena doon bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambalé moy tawhid al haqq badhul abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga bëgg dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wétal ko bañ ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kudul yalla do len lu nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jalla nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxol kenn kudul sun borom rabbi sitwa jalla def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu keur waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu daldi korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lex bi mom waji nito diko jojé walli bi daldi daw duggu ci kër gi mu daldi wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moramum walli bi muy siara ci muy jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jalla mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam door mom talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassa nañ ci bundi bam door mom talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangeen ko ci malaayinu sudur xamatuma mu nawiru sudur seigne touba neena bep lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow ya ko murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de jaano ko ray mu ni tuuk bu waxati lolu way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid seigne touba ni talibé bi fofu la wara tambalé moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci lolu mom talibé bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salata wa yutu zakata zalika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yewenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wa ma khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numi julle numi jappe numi woré numi aja makka numi sango farata numi ba xéti farata yi nga xamni mënisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mën la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënon julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo mënon wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jaam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf
1: muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin la mukhlisin digeluma len nudul ngien jamuma te selal ko al ikhlas al ikhlas borom xam xam ni dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbollem xeti jif yi jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jif yep jif ci gën moy nga tek ci alal kitab wa sunna ginnaw alal kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxum daan wax naan wa kun arisan alal ikhlas fi amalin wakhsal mura'in khawfa nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan da nga moytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadarallahu wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñepp seigne touba wayat nako ci masaliku dinan ñom ñaar ñepp kenn du ci dara walam yattafaqa faqad tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqad tafasaqa waman jamaa baynahuma faqad tahaqqa lolu imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkone yarab l'islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñi tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top ko misli seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjé ñew daali dewye wuñu yam ci rek waye dañu dewye walal ñi leen top moy dañu jaar ci ñal wa bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi allah fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida ma nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxey serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safara ëlëk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax waynaka la tahdi ala siratil mustaqim ya muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek walil mursid dama la fay indi ngir nga nek walil mursid dama la yunni ngir nga nek walil mursid waynaka la tahdi la siratil mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabiy masna ñew koy wak yalla yonni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam غلي في الإسلام غولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بين وايدا نيو نيو كي الله يوني من دما بغا ديم سي الله بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غود ناخ سام خيل مونتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi ndax man yalla dama yoni may walil mursid xam nga lolou lum doona muna muniko neel gemna yalla tamuy deug te nga jup neel gemna yalla tamuy deug te nga jup neel gemna yalla tamuy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gem yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow kay am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegel ci kaw yoonu ni mala ko sante mo ndem yonenti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko mëna doon day rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo la gën ta sun borom néna ko fastaqim kama umirta borom rabbi su jalla dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopami mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite dom adam kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbiri kenn ku nek di tuñ ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg dom adamay am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talib yam lewon abdou wahab sahrani dafa ma sa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri djunni ak ñaar fukki djunni ak ñenti djunni ci ayn biyahu wal mursalun mini muni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko waw ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci walli wi muniko waw muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak nga garder sen batin munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñay jëfé bida ñom ñep ñay jëfé bida wa kër gi ak xewwaak jàng yaak ñëpp li ñuy def bi daala góor ñaa ngay fecc fee jigéen ñaa ngay fecc fee ilaxiri ilaxiri yi yow mi nga xam ne yow dañ laa woo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kaccat la ca lu ci sa yoon yow nga garde sa baatin rek toog di leen xool ba sa dem jot nga jóg dem ba sa dem jóg rek ginnaaw yilifoo leen yaakaaruñ la ajuwuñ ci yow yow li nga man rek mooy laaye biir buñ la joxee rajo ba nga laaye biir boo nuppee gàddu say bagaas dem kon dañuy garde seen baatin waaye nag ànd ak nit ñi ci seen saahir nii ginnaaw ñoom duñu responsable ci dara ci ñoom ñu ànd ak ñoom ci seen saahir noonu rek moo tax suñu borom wax ci alquran li ma kaana li basarin an yutiwa llahu alkitaba walxukma walnubuwata suma yaqula li nnaas kuunoo ibaadan lii min doonilaa walakin kuunoo rabbaaniyina bima kuntum tuallimuuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuun ma nga ca suratu aali imran suñu borom ni yëllut jaaduwut rafetut man yàlla ma jël sama secret sama baatin jox ko sama jaam mu war a orienté nit ñi teg leen ci alal kitaabu sunna mu ñu waaye defu ko xanaa nekk fa naan leen kuunoo ibaadan lii kaay leen nekk samay jaam kaay leen nekk samay jaam am na sëriñ soo xam ni loolu lañ wax nit ñi mooy kaay leen nekk samay jaam for force ah gaa ñu ñoom it am ñu nangu ñëw nekk ay jaam kuunoo ibaadan lii suñ borom ni foo ko fekk rek kooko du saa waay daa kamu fi la rek daa xaw a nuróog saa waay dong ba ku ko gis defee ni saa waay suñ borom nee na kooko jotiw maa ngi moom dara du saa waay de suñ borom nee na sama waay dëgg sama wàll yu dëgg sama yonent dëgg bu ma ko xasee jox sama secret du masa wax nit ñi ni leen kaay leen nekk samay jaam ñu ne ko kon lu mu leen di wax walakin kuunoo rabbaaniyina kaay leen maag yéen ñu ànd jaamu ji yàlla ñun ñëpp nañ bokk nekk jaami yàlla suñ borom nee na ci ma jox sama secret lii lay wax ay gaayam walakin kuunoo rabbaaniyina bima kuntum tuallimuuna tuallimuuna alkitaab nee na suñ borom nee na koo xam ne jox naa ko sama secret moo xam sama walliw la moo xam sama yonant la ma jox ko sama secret nee na fu mu toll li muy wax ay taalibeem mooy kaay leen ñu nekk ay jaami yàlla di jaamu suñ borom léegi nag xam ngeen ni seytaane moom dafa pànk day def fu yàlla indee mbiram mu wut lu xaw a niroog moom lu xellamikoog moom indi teg ca wet ga seytaane noonu la mel dafa pànk fu yàlla indee mbiram mu indi lu xaw a xellamikoog moom waxoon naa ko ci benn télévision defe naa yeggul dara ma ni l'islam mooy bi gaa yi di weddi mbirum julli ci géej geeg yooyu ma ni leen sëñ Touba julleem ci géej gi bi muy julli ci géej gi xamutoo ndax bu wàccee dana lab wala du lab yoonam nekkut ci loolu xam nga lu yoonam nekk mooy ndigalal yàlla jot na naa ko def ak lu ma ci mën a kute foofu la gaañ rawantee foofu la gaañ rawantee da ngay gis koo xam ne dëggug yàlla gaa ngi nii weex tàll mu ni moom dee du ko wax ndax la ko ca mën a fekk xamut lu mu doon nga gis koo xam ne danaan man ak lu ma mën a kute danaa wax dëggug yàlla gi ngir yàlla sëñ Touba bi muy wàcc géej gi xamul woon ni bu wàccee dana lab wala du lab moom li ko itteel mooy ndigalal yàlla jot nana ko def tout court radiallahu taala anhu ma ne woon ma joxe woon ci misaal ci Cheikh Abdou Wahab Sahrani déedéet Cheikh Ibrahim Ibn Adham defe naa Cheikh Abdou Wahab Sahrani wala Cheikh Ibrahim Ibn Adham kan laa ci waaw Cheikh Abdou Wahab Sahrani la de yaakaar naa ma juumul Abdou Wahab Sahrani dafa mas a ànd ak benn yahuut ci kaw géej gi ñu ne ci gaal ñuy dem di dem ba yàgg yahuut bi ni ko mbaa xam ngeen ni suñ diine ji moo gën seen diine ji ah Abdou Wahab ni ko lu tax mu ni ko mën naa ci suñ diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji Abdou Wahab ni ko loo mën ci seen diine ji te mënuñu ko ci suñ diine ji mu ni ko mën na maa jaar ci kaw ndox mi di dem ci suñ diine daal ni ñokkat moom yahuut bi ni ñoo ngi kos ci kaw géej gi waaxuy dem Abdou Wahab nee na ma ni ko xool ba yàgg mu ne ah suñ borom lii day su ma doxul ci géej gi ni mu doxee ci géej gi day l'islam dana am gàcca Abdou Wahab nee na bi may jóg di dox ci géej gi xawma woon ndax damay lab xawma woon lu may doon waaye bi bëgg ngir ndamal l'islam rek ma ne ñokkat rek nit ca mbax ci géej gi nee na may waaxu ci géej gi ni nga xam noonu la yahuut bi doon doxee ci géej gi ne mu ne ma ah yéen seen diine ji kat ndekete mën na li suñ diine ji man waaye ba tey des na mu ne ko lu des mu ne ko maag yow nañ ànd dem te ndànd foy kenn duñu indil lekk kenn duñu indil naan ñu am fa ñetti fan man ci suñ diine ji mën naa ko saa bu añ jotee da nga gis lu ma indil añ mu ne ko nañ dem ñu and dem ba ca Allah ba ndan da fay fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer jotté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayidina jibril ni cipp daldi koy indil ndabal ñam mu daldi raxasu akum raxasu bu daldi raxasu bu noppé mu ne yahud bi acca bismillah kaynu añ yahud bi ni ko ay ci fadal mu daldi añ ba nuppi yahud bi ni ñokkat ni ko nañ dem muna mu ne ko watna ni seen diine je gën sun diine ji muna mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi daldi may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ño sant ñuy partager sun diine daf ño sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuit manam seen sago rek dedet karama bu leen di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal leen moy nit dalgati leen nit togn leen nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci le seen karama di feñé ci le seen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nango xana waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu fini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne touba waxnako ci khasidam nga cheikhoul bamba neena walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon ci masalikul jinani la fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni tay ma wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam tambar ko muni waw muni kay ma wax la nak ab serigne ni mi mel muni ko nu mi mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina way waxuñu ko serigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay don bo xamni do ko fek mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeut yi rek lañu jibar de waye sangara do nga lay non sangara rek la sangara mom muñ ta don sangara ba yag mu don mew sebeut yi lañu jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu ma serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sante mom sariya bañ nako way xam nga du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida serigne touba neena ginaaw mom bam nekké ca yono ba nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibe yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay mourid sadiq ndax lutax al mouridu sadiq bo xamni defena ni bu joxe adiya man na ta di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax gannaaw japp na ni joxna serigne bi adiya rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe adiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakona joxe adiyé dé waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla dé na la woor ni mam cheikh ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiyé dé waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla dé té mo yoré won dundup seigne touba nak kon mbiri du lolou dé seigne bamba néna nak seigne bu ma seigne bu fekkenté ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedate xol neena bisa ngi ñew mu ne la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serign bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajé ak seddatay ndaji xolam muni xifeyat batub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraaje ji yëkëti ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abo yusit bustani radiyallahu anhu abo yusit masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fexé muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagniko nak di ñew bi wagniko di ñew mu gis yéerem xottiku mu daldi seen ab tayer mu jadd ci tayer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi tayer bi daldi ko koy garal bim ko ko garalé ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya abo yi ci daldi continuer dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan tayer bi faatu ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñu kër ak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yi ci dil bustami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal su borom ni bu ko loxe laal wo len abo yi ci mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yi ci yalla dindi kiray li dox digam ak abo yi ci daldi tew ci bammel bi abo yi ci tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj kuy sa borom mune yow yaay boromam abo yi ci daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom mune ko ah loolu ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor abo yi ci nit tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mune ah wax na deug nak ci yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu ñu def ko adiyé sun borom ni ko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis niki tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem li ma la gërem ci loola lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngërmane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fab len yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al-masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekente ni serigne bi dabo nga bané xam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal te dara waral ko mbolo mi ko topon ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waral ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal bëtu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu te lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wexal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu ari xoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak werante amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxé moy xam serigne bu mat serigne ban la ndax ko xamné ni taqawul ak jaamu yalla bu nupi leg muy def ak mo yalla gu fess ba nupi di convaincre nit ki ni mo yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nupi nak ila huda wa qaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma terema ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tirang dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko ko motax serigne touba ni bo xasse ñew nak ci serigne bob bané ko aslamtu nafsi ilayka mala wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niw buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanam serigne bob warutu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul fakhushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asad al iqab rasulta asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba ana lol de leerna nañ lolou leerna nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lum ni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lum ni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek nga ni seigne touba amul moram wax nga deug de wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ngena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deug waye mu wax wax jo xamni wax ju deug la muna amul waye ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul moram ci wax deug la waye xam nga yow mini tuy boutelu sangara bu ne seigne touba amul moram wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi fol for carpe jambour bu ne seigne touba amul moram wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba amul moram mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jelna sama haqi serign tek ko ci sama kaw aqi ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi wayu dal jelna sama aqi serigne tek ci sen kaw ñu a yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune a hakay jang na alquran de xamna lolé it waye bo gisé man la sama aqi serigne bi la tek ci kaw sama aqi ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am ndariñ ci man moy ruh nga xamne ruh moy ak taxé di mom ruh moy ak taxé di mune ruh mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ruh genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jam bi day delo ci ruh ge ba nopi naka nonu bammel bala ñoo mbugal waji dañuy delo ci ruh ge ba nopi door ko mbugal ndax loolu loolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ruh mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ruh gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla ba nga xam ku yalla xam lu yalla tak yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xam ni bala yek mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ dan yar pettuma laggiwuma suma xife ñ jox malek suma mari ñu jox ma naan naka noné timit su fekkentani febar na ñu fajma lool dong lañ doon defal yaram bi te fekk boba roo gi nga xamni mom moy wara dundal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël roo gogule tarbiya ko tarxiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yow mal khiyamé sama ñaari wa jur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wa jur
2: أقدم أستاذي على أقوالدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف
1: موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گني بواط بي ني اور بي گني بواط بي مونا موني نون لا رو گني يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boatu kesse bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boat bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mëna ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ lay yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu liñ ko don defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujjii melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ñi xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñu naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indil ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala deet li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bula joxe domam bu nup nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoonu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin manga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonntu bi ñu wax mustafa alayhi salatu wassalam mune bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono diku dara lul budike wax len kimtani yalla yi yatlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi way sakihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé way sakihim dal fi bayyi rek way yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam te yere su ko ko tal ñu loolu ñu bëgg gëm lo moy nañ jangal goné te buñ leen yar buñ leen yar gëna yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alquran bari ar waye kenn yeru leen nak kenn yeru leen du ñepp nak ba légui am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam di problème bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won sénégal ba tay ñu mëna jarño sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lank le man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci Alla ba bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi dama wax ni gone gi bala mako yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ko jeexal tere souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal tere souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor sini ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sé di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi ba ci res ma jël ko mu wama telephone ni dama bëggoon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangum mom way yalwani añ mu nawane ko gone dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alquran watuna alquran bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yeureum ay gonem dañ di yob mom dal doom di yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat yeb ko doomi serignam waye amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serri maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang ko yar dang ko yar dang ko yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiyé rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo waye da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ti bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy rasoné ni muy rasoné ni muy rasoné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen bal ma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door sun loxo ci ëkk dañ door sun loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiyé leen xamal leen seigne touba day radiyallahu ta'ala bu masan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba la ko jele mu ne bu masan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam xam akub yar mu ne bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajje muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci biyar def ci biar ab yar mos ko ko am kay xam nga ni ñeekato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biirub yar la nek xam xam ci biirub yar la nek motax señ touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak liñu tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biirub yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yewu de way sa buñ xey gëndi nelaw ndax du tuba bi barki dem bo ñay mo ni ñu won fi ni nampalé wène ba

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la musul ci pexam gaay ak seeni pexe dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyuti llahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila an nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi alakhir yi mi ngi sun borom cornet ci tire bobu di alquran kitabullahi wa kalamullahi tax sunu serigne bashi ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlibi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp man ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tere borom bi moma ñodil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñodil njariñ mañ señ Touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kunzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasta kul si dabi noni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama tere bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam bank tiranga bank tedd nga bank yeketiku dara ja ba nopi nak daldi may fegal lepp luy xetu lor mom tere bi neena bama ci ngoye tere bi li lama mujj faye man seigne touba bama ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dama mujj faye don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor yaqinan bihi al mawla hasa kull fi da'i wa tax sun borom ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma rabbukal ghanni su rahma system bi bax muna muniko moy system bi nga xamni dalay jox te do jeexal mu jël yermé dem xëpp la wa rabbukal ghanni su rahma system bi nga yor muy system fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal ghanni su rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci téré bi la nek wa rabbukal ghanni su rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu la yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bu la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni tu rahma ndax doom adama mom da fi joge soxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangou waye man yalla duma maye di nangou luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangou wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xam nako yalla xam nako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon di ng ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexon di ng ko

motax seigne touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an. Allahu akbar, la yura sam'an, la yura sam'an. Seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna du mar adina du mar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman lol la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk bakat la rawati bu dekké jan xarkanam bi day mel ni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekké xarkanam bi day mel ni jan wujju khari'il kitab nadira yawma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yawmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jang katu alquran yawmal qiyam munam day mel nib jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé jafé gis munam ni jangale katu alquran yalla dana ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ne ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoo ñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dak la ko jangal la ko mokal waye nak laysa min ibadillah bimaana laysa min ibadillah bimaana deug la yalla ko bind nim bind yeferi du deeng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yeferi te mo len bind moy yeferi nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla languna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole ndax naay bokku guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole awrasna al kitaba kamisli sheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu awrasna al kitaba yalla nti yalla bolé yalla nti yalla buñ ko mënuti di jëm rek buñ ko mënuti di créer espace di tour suñu ñak rek di ko jox ni téne di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu séné rek motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qaylina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi aw kama khala fena ma nga ci khasida min al haqq ba legi isa ma talawna al aya fusna bi makhtafa

sonné ci Sénégal. Yu débordé. Yu débordé. D'accord, amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alcorane ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation walay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkenté ni ñaar yi mënu ñoo xat ci ndabli wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la señ touba dan kum mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay lay denk li lay lay denk muniko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali wali deyka ndax illa yal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa ndey yobale defumako ma sam sa ndey ba sa ndey wasin la kon nak anuskur li sant len ma dello len ma njukal moy yow ndey sa njukal li may dello man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka la ko wax sa ñaari wajur moy ndey ak bay muniko yak sa ndey ak sa bay na ngeen ma dello njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma boole ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeuti ko te boy wëlbeuti ko sa nday sax daanako du yegg ni yaangi wëlbeuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendale kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muniko nak lu meuna xew illa yal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da leen massa taxañ yobbu leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso duggal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la beugé jox sa ak sama nday ak sama bay beugé dox sama digënté ak lolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin ja'adaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekkentani da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beugé dox sama digënté yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ bëggé nga wutal ma nawlé nan la señ mor xudja ak señ mor dembay sa señ moy sun yalla mune lankal am señ aramud de waye jappé señ yalla aramna am señ aramud waye jappé ab señ yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bu tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam mune bu tax na nga beddi leen wasaib huma bi ma'ruf